0: Tandura tankura miwa gison botene igara lino sina sada ki bi bukuro sabe mba pemena sa boss ya sama gison ala mesi batule suru wakuro se son okura nobo ye miwa kuro se yimi rado no sina ye no me sama besam bugu suma soa suma haswa bugu son wura saka do wa sire wakuru mbono yini sabuko dura ya sina masin bambira gya sa boss ya yini sa kwa melo bevini kurando
1: saka na wan kache tombe kuro na bitora
0: yawa
1: mana jobon quartier tombotora kpuru beba sewa nembera gya ba wele ka in quartier ya am fois gerio inu ho wa mi gya ma wa wa geren frontier ka kozo frontier
2: kozo hi
1: ya kozo be de de mai jobon hewa
2: ama kya
1: yo ma wa frontier ka ma
2: ma geren wa bero
0: ah on
1: jobon wa frontier
2: Beba
1: wan gyo ka beba wan mini.
2: Ah. Ma wan ma gyo ka go.
1: Habero bi butora koro.
0: Ya wa. Ni bukura ndo.
2: Afia. Na bi tora beba fun soda ke bukuru na be soro kamari.
0: Ya ba.
2: Ama gun ho sera yi ha ganyan sana butiri.
0: Ba ni. Ya bi ni.
1: Na weke.
0: Rogo wa wi ka bin wendia na no ba faima. Kura to wa wendia o somo mo. Gema waro so nwe ne ma tonkura ade asaga turi ahe ne nwe ka murada
1: me
0: one be ha mi saka murada a be ha nwo angara nwe ka panyato ne ha jiwa hu jehu jehu yesu he murada ira win win dia bi one one to be ha mi yai ha ma pen so be nsa e turi
1: me
0: one san pen ho be nsa e turi me be ga nwa dimite nwa ta ma same ya mia tombe ba yensi kuno mo buda buka na buda urama ina bigi amu ndi abi uge mo ka miru isuma ba makme bube nwo ke turi bu he nwa marada ma we miru wi ka ho a bi wi gina ye u he murata da
1: na wo ho ya
0: de de ga ge ye de de
1: oh wen ya bi
0: na ki na ki na na wo ki uge nyo ho a
1: o na nyo
0: ho to ya wo
1: oh wen ya bi me gege awi mero son ha suin ha yero ye ngaguma pa ko kora de me hu ye lo tombo baga sewa kara e ba nu ko aga yemi kara e ma sa e behente weni abi wi mero son ma a to behemi o ha ye wa portandi ba hu ye swandi ba hu ye behen kankan mebundi behen kankan suinandi ade me wendi abi we ogina woga no mo ade mo bi bogi to hasui hanye yen kara ma sei yen keu ma sei ho go be hem bi bu ko gi ho a arande gina so pande wen no ma wero son ni mo saga tura mo woge tura de me ba ne wendi abi wi ni uden bugura ma uden tura mo ra da mo ye tura o ga do ane to babu kara mangu me ya nanem bi keu son hiya ya ao sawa sawa
0: ima hemero wige mame nwe ne wendia biwi uye ubuhiba ko ye kpuro wi ngwe hiba isinunko uhene wi umura doni
1: dede rohom mega wene kan ha
0: ma wi uhe uhe me honki
1: ya monki ya mamo
0: antewra nyo ko kwa mino
1: ka ga tewona ya mera miega hun sigene mino agaware ga dede ha be hanwa titen
0: o ye kpuro ye kpuro ga dede ha
1: Ambigorangora, we are going papa Mangueke. I be warm, you saw Timo, Umman Posi, Zandiana, forward, papa Mangobike. Yengaguma, dede. To, when we go on soccer, well, I know, oh, yeah, and then be a man, now we quire our
0: swagger.
1: Now it's our swagger, I say. Adama, and we move it to the wheel beta. Yeah, and now it's so. Adam be mobile, no. Come on, so be our swag, so they be on swag, so they
0: are. Dejubo, eh? Una one be like ya. Bibi, can we mirror in fire? I know. Mirror we, une, unwinua, bibi, yik pro. Yeah, we yiri. Abu Hegono, say Buhiba Pussy, winning my young Yeri, he net we yayo, buying your Mindy. My being a behind me, Miro Awokome, when I tell you while Tassina, some mark my subengine, no engagement. Don't be so going away, I get no do it.
2: Yeah. yega uten wa te sina yega yega yega kwam demi kagim melowi unawin bi kyukmia hawin bi murundi hawin murundi mel biun kago melowi gason po wi wihima
0: melako wi anko wa ngum mero gason
2: mmam demi gaho ba gahon ti gara wa mi won ton u gawin bi ki ko hawin piundi he ndon pin won de don wa mbo api ayo won de wikiro mo yo he kiro e hawin bi won ndi hawin mi ha mi ndi wi bogi mi ndi ga wikiro mo
0: baga yini ko
2: ehe
0: baga yini de
2: ba yi baga ko yi baga ko yi baga ko baga to mo me ba mo ba to ba go ne ga ne bu yira to bu go nu ga so ga we na no to sa ho de bi de bi de ndo pin ya ya ga na ma ga mo a bi ne bu go nu to bu go nu ga kwa e ga we ne ga gire bu go nu ga so ga we ne ga ne ga we na wi yi re pin ya de to
0: u de ga ko
2: u de u de kwa he re we ma ya ko ba ho ga ka re nu ya ga ne mo ka re ka re na ke ba ga gbe ba de me ne ne ne e hebu mi yedu yigara ga ha hun kan ton tura bi kyoko bi bi de ba da mu gu ga ga mu kan ka kwa gwe here ko ko wi de mi o ko wi gbare ya te an ko go mbi gbare
0: ba la won titin bi agina gbare ga ya
2: e ba ba agbare ye ne won titin bi ara ara gbare wi de wi a wi se a wi so he ha wi piundi ampion di me an e ko mi ka tongora bi bigo rapo ore o wala na nan bi kpana nan bi kpana nan bi kpana to gun gun nan bi mo he ma nan bi kpana ya to mo ya mo ya nyam ma kpana ma go igwa gara
0: mo sia
2: mo mo yo go
0: na na he wa mo ju won dia bi yo mo mi unge mo do mi ba wi bu social media
2: ye na gem me un ko ye de unge mo me do bawo iso yin happy undi me on gemo me on gamu me ga
0: ama on gemo mi
2: maga we ne ka we ne yen bohe ko yena gemo me ka bawo iso yin happy undi me ga me on gemo me on gemo ma
0: to i ha ma hene tin wa ta sin na me ra ye ni me ra ye nu ntomo ba te onire ha te onire me sa e gu na be kan be u ga hun tin tin ara de me
2: se so we tun be we ra mo ti mo he we
0: oh,
1: Azuma kanguma mehu ihon tonteni mo guho ai yoruma kaga isara ma beha hatu tie iya yelu tombe ben calendrier ma boko kwibu ye wena
2: he la tia
1: suru kan daga wura ma suru kan daga wura ma ye hala gbe gberu kwa sangyo
0: be sama wura ma be pa
1: mama haki hanki mo dr
0: kada kada gany no
1: kada gany no benti ben calendrier hama pe ho bete oturi
2: na ne mi na
1: ye ha dimo ye ha won hiamo ye ye ben komaru ye ba poro ga dira de hon toro ba gu ho yi win program ho anda mera
2: ala e mera
1: ko nu ne ye lon tombo bate
0: kati na sewa ha ben dro mena ka wona ha ben nemo pa pa pa mi atro amun
1: anwa ka pa pa pa pa ka be ni to ni na run time ka karamu ye ngwe ne ako a baba ngunu ye nke oko ya sewa gora go suma dro to ha wi girma we oro boko de nu eso ala mo won ti ba won no ye ngunu so be ye ga buru
2: ya wa be aw be ni wi ne to ne na gyo na wi ne nan ne yirun to ba te ka hun kire na ma ne ba te ba hun kire ama sa ba ma tete ya so ho me sa be ba ba te hun kire a ye nam go manga ne yirun to ba te ba hun tura yirun to mu bate ago na go hu gira na mo te ba ago na go hu gira na mo ku te gira na mo
0: e bola ba he
1: ya na
2: ebola e ebola e ade me gan kama kama ha de sa ho gara ne ama e bo hinu e be ngeya
0: ehe ya ba sa se ra eh so gan do ha so ale ge figo eh so gan do ha so ale ge figo eh you know sa I will go e do ya
3: mula ba e fe ge ke yeso na e ngarika.

0: Yaminimio. Yawa minimum hoda hoy de ma yabu go wanda midugo na kinwa ka bo he gidu ha gena ha ma woki to jawa go forma piga ufawo we he yiru jeru we he yiru to jawa I complain for me
1: saye nundi batemo gbesunu kansan giba epuro ko pin udo ogo jaga so mi aka kin baga manu mo kan komiya tiresi ka da wa fo bu ko mi mi abu ko nunu yi ka ko mi de suru tan saga mi wi da woru hun sunwa
0: Ko ba ko ma ba mo wa bo ko na wi ti ga wi ya o nge go bo ko na mi de gun ma sha de ra ne ka ni ko pa wa o lo go wa yi ka pa o ha o ni ko pa o ho ko na mi de gun cha ga ga ne o ni ke go ngo go to chu cha go ko be ha ni o ma mo mo ga o ne bo he gi te puro de ko da tun do fa o ko da mi o fa o ko da ni ko fa o ko da si ko do fa o ko be te gi tu ko pe wa ama o ye ma sa gi a mbira gi a an ki ka da mi gun ba won gi a kana
2: Wote tuko manu ye nwa bai ya wa.
0: Uha ya mo, beru nki ya wa. Awo kwa wa, ya nu, jere ki heni nye nwa wa, mwya wa ya le pishika. Ndoba ta hao lo, buna u yira midiku, mwe pi mewa ka nimo, ma ana kana midiku. Aki anyan kada, ana kana midiku, kuwa nunga nintawo, ana kana midiku. Goya ki, ana kana midiku, jena ammo, agwa ana kana midiku. Goya ki, unga haba da, uga hamela kwa heka ule, ya kwa midiku, nan ki, ya kwa mi. Akara, ye jari ki heka de pishika. Pani yen shere, suma ye ka heka wana.
1: Wonga won be ba san ba wute neni balate dianu ken ye sa antura balak prasi yomi baba pro yomo ogana ba wa buka wute nin ken
0: don content antura ko menno bu kon paro la ti ho tukwe bu ka sa te ho bu he bu ku ami ama ne wu gi ga po ma ma bu che mari sa he che ba to ma o wu ma pro se go menno ama mi na ya di o tukwe mo ka mo benki pro ko bo kenu be kon tu bi sha be ko de ka do ba ko de we ka un po ka un ku a we we ko un po ka un ku a mo le na ko to man ko sha ho po mi to den titi ta da de man piki ya den wo ta tin ka haki to sha ho to ne ko den titi mi ko ma ha ya ko po po mi ko un titi mi ya ke ma sha mi ga ne de tin a ma mi de ko a ti ho ga wa hin to ko ndu nun je ma de a ti tin ka haki ma ka na ma chu ma chu ko ma ne cho to ka ha ko ga jin ka ha na ta ne mi te jin ka haki to ko shi a ko nu mo bo ho shi na ho ke
1: Wuru ta san wa baton mi de ma yeson wi yen ko sa besero wi san fo bu ko ndelege u ba e pro no kon ma wuru nson ta ka tura de nwo
3: je na ma ko nsa ma kana ba kun na ga itu ko bangin ga kirwa ma ba ka para hi wa so ati ma na ba de ko hina ba na de bu hunu e ba ho wute menu wa ba hante ma bu de hana e shin ka gwen kiru suku tira hi ga ti ko awo ka gwen kiru gwen kira ta wene Chuchi, yina kamo, yira.
4: Ewa, mero bisyo, me isi sina sana mwe na soka ba bonoko, me la me soko da wo suwa wate.
5: FM, Northland.
4: Mbote, daba soko ba so hiya mine, yira, yisa gaite mpuhu mbankoko, baga ba soko mo haka, biya ba to yira. Ba to yira, ma ba girwa, biba gwen kiru mo, biba ni asan bo radio no suin, biba ni asan bo teleri no suin, ba ba yinhine to yira. Amera, miso radio no sina, yin tele ngay, ba ikwa mingon, mena hako kuhone radio no sina, yin tele yin.

nyanganya beba gwenkirmo beba niasa bo tele ni ku radio ni bu nisinsin bo wo be suma bo wo be son yanu meri ah so yani babo mi mi wo pin sun ko bo kun be noken bo ra yin kasoko ba yin kasoko ba ndema ekuru ya none mamam ka de mambo de ba pro noken bo wa win tele wigia gume win radio wigia me nwe ne so be da ba yin osia me mi ro bi si sa yin ba yin sangoma beba sa ba batre sun kwa ba ka kensa ago ba retraite da sogo mbo ambe ngeko nge so ba hambe nan ten gwenma yakia iben wahara ka asia domi yenno ma alada asunu kwa batre sun kwa ya kensa ago yara wahara moto akmi anga mwengwe wa mamo domi ga gina siwa ada aso hima ka game nwa wa wa so ngume training ngwe ne bunun bigia bunun bigia he kwi awen suruga sun tiru suruga sun gobi won goro gobi amwa nga he won tinene amaba ne tin mame ikihipa ni gandi ba ma ba won awen di so ka pin aso hima ka game won aha batre sun ko ma batre sun ko ma yinken ha go ma ma wa wa so mena yugo pin ide sa mindi ba nu ngwe kwa sa monya go ma ha abo aninduke ada he biro no so anda mara bana ye yesa mi ngahogia ngahogia mi gun sa portable nindi wo ya ma won portable mo ye banga nu abo ya bo mi gun ye mi ya sen ambigia go nu so si mi ga mi ka do pa pin aga so hima ka game nwe awa awa so ya ma wahala ga mo ye mbiro so ba damba yara damba ye mi gun ba sa ba pro won gura so haru ju gun pian so mo an so ga bo kun nu ri de mi ka we ne damba yira kam tia yiru tia ine kam noba yiru noba ne ine noba yiru an ye so mi gun ka pin adaba nu wa de mi ka we ne bo ma kun nu ri de mi ka we ne in wa be ba san ba batre son kwa ba ka kensa ma mo to me ba be nwa ru ba te te se ho kala sia me na mi gun sango yi beti aru sa ye beti akwa ma be no sia prago ba me no kwa me no ge ba kwa mi gun ba ki ma bo to mo no sia ma ba han be den ten gun ma ya ya si pa so asure be ba san ba bara ko mbira gya de bi nge so ba wuda so mi ba da ba ma kin bu go wa ba han be den ten mi una wi bara mo un bara ko bi ba ka bi po mtenene mo ya ma da awon awon hi so ani me so aga o ma bu la nu ko ma nkele be ba tin san bara bi unwe bara bi unwe ba akuran nge un tiru ba ye me mo bi gun ba ba ma kin tonu atin da ton mun bi so so ba won awon mi ane saka saka nan be akuran nge bi kana be son sia ba ma bi benti ba ma kin bu gowa ogun oneni o bu hu baramo o mo wi apa biya awo ba na ba yin asio mi gun nwe ni ba pro eto ye mbiru so ama de me ga bo ma mi be mi siga ba ba mara ba siga be mara mi ko ne sto siga bi ba din bi gemo bo simon yanga nyam ba baramo iba pro ba yin asia ba na mo wi arada ai mo a bi mba wa mo wi asa abi kuran ge bi son simon wa bi mero wa to ye pro yasa mi ba na da ba nu mo bo pin bunun ye so agawa in wa ye so aso wa isa ba han bi den tem bu gra bu ba gi wa na paragua moye menno kwa mena ya geoma to ba ba pro da ba kan mi ya nguma sa subar ya mo wi ala da ko te ba nu mo ane awo na na da ba nu ama in wa me da ba ye sinsina sene nwe ne suka be bon ko mero bi si mena mi kon so ko ye betia sa ye betia ni pa ma san hin geko so san hin geko do mi nge so an so ko ba ha ma mi ni sa ba pro unya suru no mo to mo wi aga popuru mo wi aga kemo akin aga san hedwe ala man dia mi kon station ane to mo anyura wa bunu san hedwe ya bole san hiya pani ehe wa so mi kon to yen so aso ba han bidan tem grobu ba ya han si so ba ya ba kon son yuru gira e ya na da ya ndona bi ba kon da ban san hiye berwa ban kan zin ba berwa mbune ya pa ya ngume banka go mara wunya go dore to anyeme to ba ka mi yen so bugo ratu mo siemo bugo to mo siema kwa wo bu yen kasoko bu sinsin de ba to ba so ko mo enquete me bugo yen enquete kwa mi kon ba na ye kwa ban so aso de mo bi ba ra da ba mo ga so atin da asan hi berwa wa station so ankiya to mudore anyeme tura bakami yesu aba be saka son yiru mba son yiru ya ndona anyeme won wi ama ga yesu wa ka wanti ga ka ho mi inwa me bira mi gya sa ma da bar noa sene we ne gi son botini inga ba mi lobsi mi na mi gum ansoa gya ye son okrati ami ye be sente nyiro gro mate kirego uga dunia deri menna ton ga ye okrati ami le ye be sente nyiro gro mate kirego uga dunia deri menna ye sama winton ta data wura mo mi gon ama hemera mate kirego ye be hambe nente mi ni gon o kuame tenyiro de no merun saka to

0: da o sero kwa o sero kwa de ma anso mo sa mo ke ba sok mo 1996 se ka de on ra yiru ka no ba ti agire to wi a osa hun para ba han bele te minigun ama mera yi te bara wi kan ya kamelon ya ge me suno na gi ye nyira mo to wi ma te kire go ura ga hun wa umma ga hun wa te o sero kwa ama ngo kura so ma te kire go so wi duai de min ge suno o kwa oko kai kwa ba han binan temi nigun mo hun tu bi kiriya menwe ne sanga tene menwe ne sanga ten kpara sine in wa be bela mi kiya sama ai nwa sene menwe ne suka ba banu ko mere bisu menigun suka ten su ya mi uso a ka ba han bruko da ba ni
1: FM Northland
0: kema bote daba sugo be no sia yira sugo dawa mi france ntima france ntemi ko sa daba no mabaka sokwa be kaso gi oben ka hoge bakwa ngun mane ansoa won nura yiruka nyenda no be basa be france ntemi ba kankan kwa de ten ton ase muga won kuro wa hai be de ma inwa anya tem para da akuro wi awi ngunde nya yeba ye galaga badaba ka urama badema tomba sam de beton no ka wokwa tia beba san babin kuro ngunde nya gayi no do inno do amawo amma soa beba san ma tondro mbiragia benti baran wa haimo do beba ka soke kwa badaba ka urama be kuro ibiba yeba ye suena beba ten ha ton kuro bendro babe ngunde nya yison no sina seta do be mbaha so kama tondro ben kro ma be ngunde nya ye son no sina seta do be mbaha so ibara da baga yesuina ba wa min de tonu no ka teraka no ba ti ansega be baga ga yesel kwa mala ye ka na we ne kan sa me be be ki iswana nwe ni wa ingena inna no sine ingena ndema turo ubo biamo patro mai un sano ga po miya to bele ye ya san mi no so bakaro ye unwe ne ya ma uti ya wa be han dune go ne so me bela mi ga sa inu asen unwe ne suka be bon ko mi na mi ten de mi sala be no si amara do no sina ya ko telewa mbogo ye no ke mi ga sa pigo i wa ye tele ye wikia ba inna sun wa mo sun mera ira so wa wi san radio no sina ye be bu irun pehida de bro kalmo sa wi susi
2: président Debro Karim Sassiera Behega Wido Behega Domaro Ibete ta radio no sina parish trata dudu siwa sasrangandi mais radio imba dona radio no sina yukura mana yuka yen television wa game buluka yuka bawri pro na yen domaro mo bawri pro na yen kanaro mo to guson ma ki kanara mo domara di hem brenting ibe bunite ta gatem pusi won gere wona namu bana ba treru yara te ta gatem pusi won ganuka ganu no kemu bu pebo television ba wikia miso radio no sina ni sira yara to de bro karim mo ya san radio no sina ibe bun rom pe dam gina amana nusa ka da baru ya nu amigo
3: to jan jan won ndan tobra la bra na nu ami beba natma ha nu dobu gondo bagawa na ga la bara nu iba pia baga sun gosa baga no radio no sina koko television wa nugu dobe ka ha mi ge dumana ha dumano mo maha ma be han shora wera gariya ba hun som be han shora te ga wera mi ka ben barga ka ha me hun yim bi so nan me un gariya tre na gun ha ge bitora be ga dagari be ga buguru gonro a ge u be han baga iro bi pia ba radio no sina no ko television wa mi ka be tora ama nye san aje mo san sia mo san si mo gouton logon bigye a do ma hogo tele wa to pa ho no hui kanal doge to kison kanate gouhon e mo ami gou kanate gouhon e mo ami gouhon dema i gouhon mo ami gouhon afane kwa pa ho yu wa genge
2: to kison tron nanko bikia bayi nagire be ibe bwiru ngwiru gibo i ka kin rajo no sinaye televizyon wa
3: jesan nagire anye tenjo e unokpuru kasimo a ye nswa so radio e bakro e swadagi map tomba en kinumo to kite ba momi ba matele wa ye ba swadaga be mwere mi bwa e wa ba yen tere wa mo kan wa mesu wanti wanti agun wa kan wa mesu bunu wa ason a mayoni doge e mirata ni mayo doge baro mayo doge bunu wa ason takubare kan wa to ye hakin hakiri yami mi be wo sonromo mi tonkoro ba gumbu wa mo mi tonkoro ba songe yomo mi ba kiso yan garba mo mi merba bo nya mo bu ewa mamara mare na ko wa bo ngambolo sanga bo mo san mo mana tonna ko gwe wona ko ga do dure ko ga pi ko ga yebo ka egin sanga do imo to yebo hakao sam yenan gino migun sam mai wa mo ayeton damnu baga gai swada ge sa piwa pon wa mo karma danko kan kiri ye yeba no mo kedin so aso anye bambiki o sosimo kan gai toraga ambi somo ya won koko ya ma momi bina mera yenti kama wi sosi sosi mo amigo
2: de te so gison ton mat television re yana ya swira kositira busika iko pin ka na behun ton bu waro so
3: to ko he na busika mi ko ton mu sasa sesia ko de ton mu iha mo ka ha behen de ma won opuro koko ko de tin tu go buye wa iha ha sa mo mi ni gun ka ha behen mani mi tin tu go buye wa eh ba no wosu temi sa wosu sonu ya ba wosu wa ban so de ko wa mi ni ba won hu ka yara gberundi ka da so de ko ba ga balba ko bi wa gun so na so de ko mi dare ba e ware bugo e wa television so go wa o se wa un we kuru ware ko wa mi ba won hu dura mi ga pia mi won he da ba won hu mera mo ba e ba e chega dugo ba ga da so de ko ba ga e bogwa ba ga he yabru ko un ye wa ma hon ko tu anye bekpro samuna ne amia to ye kama wa mi yin yami go ma wa u baton gunye unye bara gun ko me unye baga gumeko unye shonge ndira bara ko mena ba e ko buka e ko kwa gunyari shonge mi hombra de bu ko ko bu go hen kwa gunye unye ware tele ko kun ye kpro son si ha ni son mu ka worma ba e dora ton kro do dora ma wa na ba e shen ba e ke wa ba e sho ba e kpro kwa swa e ga kwa kpro gunga yera mi kpro mi ga e bua kpro bu bu ko e wa yin bi ho bon so yan gaharu so yan ji mi wa so ya gbe ro ba yiye wa maba da ba gohia gohia higa daga gahara yara tono goye wa koko tubu
2: nde te so ya giro ame behem baru mene miya kwe dan wemi de me radio ho ira mo
3: ya mangare nya gwa mbige moro ye ya go dan weme behem baru ha go dan wa yiga behem de man ko mo go dan so ya ba me ha no mo bu ame ni ba ho go ko pa ye kan wumi tona bu go tele meri ba wa totona ga kmi ai wa bi on totona be kan batona be tona ba no mo
2: gison tonu president ben ibe buiro tata do ngu ye kwa television ye ya ka tira utur wa nan ko gire to ama gati ama mi sona kin so behenda ke rusia yira bana ya nsa tin ku run television ya sa wa won television be gerwa banko ngura ne
3: to ye ka gerwa mi gebe ka ka kugwa mi ge ka kugwa mi ka gon tin ku run gya wu ngya ga e mo wu ga drago singeti singawa bui bogi yin boge be anye radio ko atore minigun bego bi wa radio e be ba e boluga ba nagun nan king ger ko ya natma ha yesupe sege so bon yesupe ya ga ger ko ya ga ka million ka million we ge no ka no ba itake e ba bi ga won ba ga itorwa ka gero mini won e ko ko mi pro be he wu gibu a won e gbego wa won e tingu wa won e batro shon ko wa e yade mu aga de yin ne ne pro ye bae kuro mo u singeti singa behen wuno ba kuro no doge mi win dangane so kuro ga segete yere ko ba hun nane ko omi ba non radio no sina kan television wa ko gosi ba ga yire mi ba sina e ba gire omi gun to sa ko nama e ko emi segura be ha seguro mo wu bi bi seguro ga ma win dia no
2: dete so we ba ne no sina ya television wa sintero ho tiro ho mo ri antu ya ntomba mera de bakaru gina wa iko iko
3: e ago sen na me baga sen na mora gino ga wa tritira ba yara ban tri yara ban tri yara bano ga te no san san po ho tri gino sugo mo son da me na wa ho ko so na ho ko me sugo da ha gi be wa ba ho tri no mu e ho sina ho ho son baga ha de han yibo mo ka de shal baga ha ba me ho ko ba ho gere ba ho do bo gere tele so ye ho mara ga radio sin mi me ho ko donc bobo hum wono dabno mwen binti bugo sarama bobo hendir meni me sonyani mo mega wa sonyani habigira mi mega wa mra ho ko wa koma hum bi bugo tele gege me jina ba wa bo ekpro meri bo he noke bangiro noka bade hum patire mwen ba hum oda mwen ma hawa ni sama tele ba hum wi gbere ho
2: we bane tele he me govingere arama e gerun tura ko president ama ho e do do ko e ko sina armani ka yare ikmika wono gembo hero bimia
3: to radio yigbe bun baga sasina sa emeno kwa meneza kwa mi sana kaha mi behendone saka ha radio simo sakpia sa dugi shua sakpia ten sa dugi ten duga ya soko shusia
2: television ya nada ya nsongo turwa maso wa wunto mbuko kon somisina de ten gay moisi abu de ten dabaru ba moisi abu mbira kiba
3: yemi ka mi game home radio show me parce radio ka mi ban yoru bana mag yoru wi dramo wi de won ba ko wa mi yote gan yor giamo bu kedi bani kedi te ga go meti ma go kebi ma gan kedi ya bu ma television ko patton mo beba ki al dramo ba go ne bo ben ki al wo mi go beba won no mo ba go ne ba baba ki mra tre go be kwa ka kan ga gi ami go na be kanamo be protein de mi ti a ben tengro go si yegana boko akporo bomo ka boko ami ko sian te de to na sera prate ko sian de so go no mo pa han wa mo wa ga iro de mi bi ga na no mo magasimo te so go no pa han wa mo
2: to ye ma sa santen so an wo mbukura bu santen so mo borga wo bu kama yin sa tin ka bon ni so go gore mbukura bu ba mo ka bu kana
3: to no go be kana wa gron de boko ho wa hila bi ba na gian de hun de no mi bu dira be bu sosio bu singe tilu singo kan damo bu tara ko kan pa bu ko hun sobe bu ko hun sobe sai ma so na bun yesu na habe kana mo bu ko gai ko bu buguro gonfo bu de hu segruwa san segruwa ka ka wa ba tron ga segru wene
2: dirite so bansa so ma yete ti a men biro iko television e he dai ka suira
3: so te go ko conseil d'administration so go bani ndoko ya san bani ndoko pa ho tirinoko pa benti radio pa ho ben nu e ikparatro ito mo labar ken o tonu un labar nye anye o ga shobi na kama se ya mo labar ga ha tomba ye nye labar ho go ye nye gino ga ha mi we bata o in jabro ko bata o in jabro ko baro paro yo go paro ko wa me ga marate ga ngoro mi be ta go bon pokoro gmera yen parate go ko hun wa ra ko genge ya don me ga ha mi tire sa no go be no we paro ko itom no sia be go bu tenguba e be pro bu bu no ye ga ha shok mo shoko be pro katon gro mi gbero doctor no ba afaba kana bo be go pro se ibe garison
2: ba muka un tombukana sanka no kana mo prisa
3: no go un tombukana bu kana ko gusono de duga go sumi su tribani pa homa bani isa kisu wa mi papa ho yewa isa kire mi su na mo su na mo ina un tombukana wa mi go
2: sa sera prisa de bro karim mo ya sa radio no sinan ibe mi ro nguru gi be adu du ko action toro television ya ka tirama to gusono de mi ama kana mi go gusono sun kana nen kanu mo ye ngwe su su hijira television ye ba we ko ya wa mi go commune ni wa bu ba so pro be pro ya wa mi go mena bawe pro ngwene u sekan ture amembiru yeme mu osura sinsina mu sugo hambe no sia mu men saka bara bukata no mumo sugo hambe no sia mu ba ngwa suka sano meko sire suka wipin no girari sa sira to guson wure osunsu bi sa ba sira be haka wido ba guson do maro doke ma kwa ton pa ro mero siwo
0: ngison bote mi sugo da ba ne nyura men na sabeto la be ka ko kai ma kwa me se da ba pa no so sambo do mero siwo

0: Jisombute ikura ndo. Drogo wa kawin kuroba nyinana. Nde madrowi umomo. Mowi umaboromoni. Ya borawi kakurowi balada membiru mbaswana. Yawi kawin kuroba nyinana mi. Urada uwi mowi wa. Une nadare kwa na wama behen kurowi. Mwemboro uya uiswa. Mmena anki behen mebihuru. Tanwa ade waka drowi ibroni krana. Na maki inwa sanu. Nyamia tombe bagi naba nosine. Ye habiga mwagi sombute ni. Wiyo gawin kuraba yina nami. Uge mo oga mehongiri. De unge mo.
1: Iduma kam tia yiru noba ne. Ita kam noba yiru noba tia. Noba yiru yiru ngume. Kam tia noba ne noba tia ne yiru. Tia noba yiru nobu noba ne. Sewa nguwa mara. Mire bisiu. Ana hakuna. Alafia ma banon soga
2: Idrisu haa graden
1: Idrisu wa faiko
2: no wallahi nanka uno ina no tiaso
1: aha
2: moye so banyene na kakuro paole imu kuma ka gosi
1: oh
2: aw yemi yara ni am
1: yawa on kwa on sei ana akuma
3: wa
1: alaikum assalam
3: wa no
1: alafia ma banon soga
3: The most man
1: of
3: Bogendi.
1: The most
3: man? Oh. Afaiko. Ah, more, you get more.
1: More, you get more.
3: You get more, one more, my best partner here, I've seen him.
1: Eh.
3: Wallahi.
1: Yama, men are one of his game, bo.
3: You get more, but I'll keep
1: it. It's all in a bogey.
3: Oh.
1: Ana akuna.
3: Gracias.
1: Maba, no sugar.
3: Kutu wa hachene.
1: Koto ana sero gimu.
3: Waloku.
1: Afaiko.
3: Amo unge mo.
1: Ama unga gimu.
3: Ugu hini unku wa gimu.
1: Mena. Yawa, unku wa unsuhi.
3: Yawana toa ku.
1: Mm-hmm. Ana hakuna.
4: Kalafia.
1: Maba nusogu mo.
4: Mala sali khason chundi.
1: Ana son to gimu. Mala sali fu.
4: Bobando.
1: Afai gimu me.
4: Ah, awahi wisi gimu wa mimu.
1: Awa hei gemo lo?
4: Ui mo hong gemo.
1: Aha.
4: Sari yeme, uiti yeme vya ba kwa usuwa ma uimbo wa maa suwa ma giande ya maa hei.
1: Eh, yoba hiswa na ye huwa ngo de hii ube mbro nka na?
4: Ah, ya nisa ha de de miu.
1: Toa yawa.
4: Awa hei u gemo.
1: Nko wa mso hei?
4: Toa, nawe toa su ni yo.
1: Hmm, ito ena maa son to ujao. Kurando.
5: Lafia, kurando.
1: Lafia, maa ba nusoka.
5: Adam mekanisi na gagurendi.
1: Adam mekanisi na faiko.
5: Gagurendi.
1: Nana ya faido.
5: So. Eh, mwurunge mwe.
1: Ama unga gemo.
5: Uya yu kweka, uya yu kweka, uya yu kweka, uya yu kweka wa.
1: Kamipaka nyina na kami munu wami.
5: Mama, iya deba nyina na. Uwe mwuro mkula, uya mbola suwe, pane bole nika no. Uya yu kweka wa.
1: Yawa. Unkwa usuhito ina goreo. Ana hakuna.
6: Yimbyo.
1: Eh?
6: Bega bute.
1: Oh.
6: Hiye mo shabwa ya pande.
1: Afai koke hiye me.
6: Ano mo.
1: Oh.
6: Mo uya.
1: Oh.
6: Mo mo uiki.
1: Ama naka giwa me.
6: Kilo kumwa peho. Morenka ya kaha he. Iba ne shihon me.
1: Oh.
6: Mbya goku.
1: Aha.
6: Eh,
1: yeah, Yama.
6: We keep on dog.
1: Hmm.
6: Thank you, sir.
1: What hair, bro? Get on and damn where?
6: Well, I'm from Bumble, my. What are
1: you
6: saying?
1: Aha. Yama. Kurando. Mabal Suga.
7: Adas on a quay as a guinea.
1: Adas on a quay.
7: Eh?
1: A fire come.
7: Nanaya.
1: Oh.
7: Well, we need a day we'll cross you.
1: Banyana.
7: Banyinawa.
1: Oh.
7: Ida kuoga ugoa mama akimu neo vinika viniki kamo. Weza hapa mwini.
1: Aha.
7: Weza wezu pagi mwaya. Uya ne uinari. Uya ne kawika kula uina hiyale.
1: Ewo.
7: Uye nga hiyale.
1: Yawa.
7: Ugo ingo gya nkau mi.
1: Aha.
7: Mkwa nsori.
1: Idura.
7: Ama nabi toyo.
1: Unu maswa. Kurando.
8: Afia.
1: Maba nisukuma.
8: Nisa wa sati lundi.
1: Afaiko.
8: Ah, mo wiku mfie mo.
9: Ha? Agudo do ha mi sa gira wa me ba nyina na o.
10: E ta bu nyina na ni.
9: Ankuwa ina wego anka asofa.
10: Meneme.
9: Na ti be mbo wo ada ya.
10: Oh.
9: A okonko ku.
10: Yawa.
9: Na dio usere fa.
10: Yawa.
9: Nkwa weru.
10: Ama wa wa toya.
9: Ah, dawe ga no. Ati ho dio me.
10: Mira.
9: Nkwa ni ba ga te ku wo.
10: Yawa ko seta mo kuno.
9: Yawa.
10: Ana hakuna. Kurando. Alafi ya maba nusuka.
11: Bani alu sagwe kahani.
10: Bani alu.
11: Naam.
10: Afa eko.
11: Mwa hivu mginga amaya.
10: Mea.
11: Mbo hivu mwa hivu ase.
10: Yaba. Ama mpwa hivu toya. Anda hakuna.
11: Alafi ya.
10: Maba nusuka ma. Afa eko salati. Mwa unge ma
11: kula
10: ni kuko inyo mwa nini
11: na. Mwa unge ma. Tade mwa unge ma yika kubo
10: Yawa.
12: I'm going to go to the house. Ala wangu ro.
10: Oh.
12: Wallahi mwana yeye yungi ngamba.
10: Unge mo.
12: Banyina na wakakuro. Dua dua yina.
10: Oh.
12: Dua kwa yina. Wallahi yeye yungi kasa yini kwa huma kina mimi.
10: Aha.
12: Ya mwana wakakuro yina ma wikwa.
10: Oh.
12: Ah uye mkwye. Lema yungu bro ya kwa mimi.
10: Oh ya kwa mimi.
12: Yungu bro mamba sayira.
10: Eh anyina gogo nshua ma wea lai.
12: Nadine gugu fu amunre ya ani boro ni ni e ko da ndu ya ko yugo ka duni o wa da ko kwa e ma ni gudu ba wa
10: ya wa
12: ya ro na ga ru sini
10: ya wa
12: e ba ba na ga ru sini ko ru ko ntu ga ndi ro
10: o ko be
12: e ni ko ru ko yugo
10: o ko aso e ko ya wa o ko aso ya rai ana akuna
13: yido
10: eh
13: ba ba yo
10: ba ba yi
13: Ah,
10: Anna Sega Gibe.
13: Tipado.
10: Sagon was here, Amo.
13: Ago was here.
10: So,
13: we more heavy.
10: Eh.
13: We shall.
10: Umra.
13: Bubble. We are correct.
10: Oh.
13: Nobody wanted to. Oh, Wabo. What was it?
10: Yeah, well, that's right. Anna Hakuna. Could I do me?
14: Oh,
10: Grando. Oh. Jonasi.
14: Oh.
10: And now where are you? After I call me, Jonasi.
14: I'm going to go to the house.
10: Yawa.
14: Idura.
10: Anna Hakuna.
15: Alafia, Kwanu.
10: Alafia, Maba Nasuga.
15: Simo is Kel Hakusan.
10: Afaiko is Kel.
15: Wallahi, Mohung Jim.
10: Mohung Jim Moro.
15: Oh, good deal, maybe.
10: Yawa. Ito bena kusia
15: ya do
10: ana hakuna
16: afia kwando
10: alafia
16: amzo za bugane
10: afaiko
16: mo he bwadu mi
10: fururu
16: o ngo bwadu
10: bwadu an fururu
16: e toro wi wi woro ko gwi na pa pa isine o kwa na firu yero
10: o
16: Kau ada panasir amne, kau panasir asin amne.
17: ya wa onko am so he
16: mo mo ha ye ho ye mo ha ke bo go ba ye
17: onko am so he ana ha kuna mo ba no suka kurando
18: lavia
17: mo ba no suka mo
18: David don sha pele to wende
17: afa iko David ma ba nso ga
16: enya do guru mo guru ni
17: anda mo re guru jo pe na
16: mo guru ya da ti ti
17: san so ala gi ami
16: e me bi hin ho mo ji anda ba ni so ben ko tua
17: o
16: e o wi ga ka ma wi ni o ta gu me mo ba do ha
17: eh
16: ya mu me
17: aha
16: mo da ben go in ko ko wa ra ya
17: o un wa le ba bless you ano
16: e o ja ni me ni mo na ma mo ni ni ko ra ha ko gu
17: o
16: Yawa.
17: Itawe na mareguru wa.
16: Yo.
17: Yemisa soko nyola me.

0: Bute segayin kaso kwa yobo na tama ikikwa ni so tamba duma
1: giba tamba duma badabe be nyihi na kwa na tie mure badabe be bute nembirage ya demi bamba hami gun ton wone kaine be nyihi na kwa na tie mure ton wone ga ne ho ton wataka inne bane a winkoba nyina mu ugemo ma ton yenu bane a ungemo ugmo hungre ambe tugu memba ton ambe gana sa yuma ga ma den wa ma biya to we bane we ugemo ga mo hungre wi uno ya uno ugemo ga gre mo wi alidu guruma ga ma mare guro tamu siga lafia sa sikrundi wi basoka sabisi me wi timi ogira ka wi basoka mini yaya sa bwani ndi pre na me gun tabe tabe izaka sa ga sondi siro mora sa son tundi belko kutu ga masurio wi azia sa ya tabo biba sa darindi timote kwa sikruo kutu kora sa ga sondi uru kenu fatao sa ga sibanta gandi alaji alaji sumaila ga masoka maro yimbiru wi basoka turu usman sa son tundi yaru kora sa fete gundi wi basoka sinagbari gi ga magbari sinagbari gi ga magbiaso musa osiru sa borin meogira ablai sa mare gundi wi basoka mini saka sabi sasuboni meogira sani guru amadu sa gure kahandi miti meogira alaja migun yembiru wiba soka mini yaro dafya isako behensu mauga wa gira nkario yusuno alagbi witi meogira kwa wiba soka minda samu tayiru sa sendi sedu depane kama nikio meogira bora naro kama nyokwa kario azia au alaji musa nasiru sa serikali pele warundi meogira kora mukela witi kama gweda wa meogira kwa wiba soka mini sabi akbali sa sigindi wi gambari tonu bitao kama subo meogira wi basoka yaro jilbe kama sokao wi yembiru gunu kora sa wenundi meogira kwa wiba soka mini seidu kutu sa tumendi sebo bio yuru kama nyaruo gaku suno emil sa wenundi meogira kwa wiba soka roje sinakpele sa peda wendi siro seidu sa kasakperundi kuto edi adam kama garo lafia musa kama sikro yembiru wiba soka mini amidu nari urugiri meogira kwa wiba soka mini yodoma saka sa wenundi sa minti meogira yembiru wibaru soka mini urusule sa inandi kuto mora rabiu sa gesibanta kandi karimu mamedi sa tebong urarundi musa salam din sa tase marundi kwa wiba soka mini remi uru yuru meogira yembiru fadil mama uru yu safa burendi alendo na simento gbinigu kama kono mwi basare olive kama seru maro meogira mamed riku kama fonsakaro mora ayuba kama gamia miti meogira seidu ibrahim sa subondi yembiru wa soka mora tabandro teofili sa garundi uru kure sa mbwe begenga ya dundi yembiru bibumba kama sekan seku paro meogira si yembiru ni wi basoka mini uru siya sule sa fo sakarundi meogira elaji galadima sa pelendi wasu ali gama kuku tiao yembiru wi basoka mini gunu zime sa gbari ni meogira tamu sa tamu gama bongi wa meogira salifu sekere miti meogira sabi uri sa tamarundi mkora saka kama sniki nsi maro yimbiru pira uburu behensu mo kama temeki gro uru miri kama buembelekeo meogira kawiba soka ba warogi alfa karim sa marigurundi bingi sana kwenye tiri mure bila migi ya yiramigu mbibu babane ungemu wiba soka tonose kama buwebo demo bio kama bukro alaji enkurayabu kama gamyo ayuba au azaratu kukuki saa gesubata kandi sadati alfa saa mbwani timidi meogira wiba yembiru idrisu mane saa soka ndi meogira azia katumi dara saa gbengwe mpibirandi jima swano kama gesubata kao sabi mutakiru saa timidi meogira temeki kura amigu warasuno dauda abdurazak saa seru tekundi nesto kaa kukabundi yembiru kora saidu saa gbengwe mpibirami meogira gbansa mashudu kama bagudu mparo ntei batu buro sa wenu pagerin numero gira wi yembiru wi aruna baba kama forna rero abdul le vainqueur sa yinandi kayiba soka ministre na tasegi uzeru sa tasendi lafia abdul wahabu sa grand kandi numero gira yembiru lik kama sonsoreo kama se bien sabida ma kama ser maro
0: tasi abia yobonga ka ko kare mi asoko manyura gisombu te amela de ton uno ka kraita bia saka kenami bibane a uno wi si gemo bayera beton wene kanoba ne bio mane unge money bo ma yela beton nyenda ne in wa me behan kaso ka sinsina ki son bote ni meme kon sa sera sa se mo me pa hui bienvenue combien no suwi ki ta de ya ya ko son dawa no sia ka ture un kwa so

0: joni habaruji ni hokkan ni yahan ni wadana on halaji modon di jiddon fu dai gureji modon he ganuje mod halaji demenum halaji jandenum halaji jamunum halaji tawangal nun dum fu ko goduden kanu nosna tv ngang wadanta e kambe lati be yira e meden me alwasi be meden halaji mudum hala annal tawangal hala annal ko wada halaji mudum butu dey lawol jonne sese en batanan dey television ngam ko dum fu dum ya dum wada bona taw delle meden battide do kande dum pilote den dum bula lati be mawbe i ela joni balle nosna tv den no watta ko ya ha yeso en fu en jogotiran num ganni heba ni ummo ni buradu den radio ni gollanno o ngani ni lataki janni gadori tenkura ni watta gon tenkura joni dum hokkama amata dum hanu nun dum tokka la dum tokka saria ko haklesi gamajum sey to ngawaloy ngadari gineji dim burtaw no fukkori o melati enen bo ko meden ko dum fudum yaha dum wada em kanu nun eden titi onon titi on bawandu baton umenun menun jiddum fille de television ngam umenun lati buki modon de television ngam umenun jiddon lato wiye fillaji mudum wada ma fere fere de television ngam to dem kamodon wodi semme kamodon kanun gollirde kambe lati be mawbe bem be bi gonga to wada ma hokkama wiyama junka ba mo fu gineji mudum la golleji din di garandi putta ko di putta bo onon lati be bibbe genni onon lati be gollobe juude onon lati be durobe onon lati be demobe onon non dum fudum yi golleji modon nun watte dey dum goddo go golle mudum gumbade golleji modon nun illa halne dubi laso jeedidi ko fm nosna wada ni mauni ni wayni rimi ko wite nosna tv gamajun dum hebun don dum yaaji to nagge hebama to ngete data fu nge don yidaka tilal se nge tedda nge yaajina fagere gan sabu mudum mo fu ummo daro ballo tilen dey nosna tv ngam ganga heba nga mauna nga bura den radio nosna wonno kan kanon kambe lati be maw radio do illa Kasim Zato e kanko Karim Dewru be bi bil min pillo getti no gonga sa hebake en jogotire gam nosna tv ngam nga jodo hese
1: men jetti man rabe non tibere do nosna nani tono habaruji din no woni bo sigan no men ku do bo men dran toni men jetta Mahmudu goto goto ina sabu ko kanko enji men jam fa do fenene ko men jogi mo kon fa do katta.

0: tawi aci miki aci naani sule musa non non de do de do to mo sule musa non non ina tino non aci aci awara badu kan se se se
1: bani ga beji beji tawe no wero mi anda na ayo andu hande
0: ko do ame ndalo jogadi do e yawrin di fawrin di taw do watta me e ci to ga je anda ji to watta cube he to to fa adab buyagi
1: nga daga
0: oto otapo ku
1: poku
0: men jetti masane
2: wodi
0: weli bo sane sane dogonga joni en jaham tawen kanko adab yagi e kadembo kumando bokat gonga hanne ko batande kawrin jogolaji men inanga deten deci baton men tora idie igadanten desire doy jogolaji men fere fere igadeten deci din

Dale.

0: to hunde he ima daata ko hajuma heba dada
1: aw to keba hima ando dada pa hima heba
0: to keba num to keba embo accu ko hajuma heba ande to ngai wela accu o ronda da aba o walle nyaw roda
1: ai bo to no jung to aba wiye ani wiye nyaw ko bodo fi daga ro kanti be na mon jamu zigan do na ani
0: no ko o beja ni wo mu ga ande ande be gala law
1: be gala law
0: be barana mo min jokkawa den doggu
1: ai wala ni no boga basal bay wi a jokkado kan jokkido nanda doggu mabbe nanda goddo wi ke jido takke e mo takke yi no doggu mabbe nan
0: doggu mabbe nanda ande anno be baramo
1: o anno be baramo deji de manka
0: o deji de min ka hano be baramo min tay bawa en doggu
1: o
0: min tay bawa en doggu ande minun tay bara dara
1: saka
0: be gada
1: be bi sa osako dum
0: be gada
1: aze
0: min tay bawa en doggu
1: se de si se ba
2: be doguru nanda amma doguru nanda sobo didi jum e gadi gam be juri be keri be juri kidi be keri be bi mo osako to ay don gacce didi be gadi dum hanuno no be juri kidi be biamo a doggu nyaaki no odo baba to dali afu e annino ma kannun sol amma bapua kan ko to suuna na ona to ma gala gonga
1: de maju ko atti be juri kido atta me kolla goddo mano nyaahi no don dogga na wono ka o defa kan atti di pirido no wada ti fu neddo nyaahu to karado o dogga o foni ri kan go ko maju wala be dogga be tualele de be pento fa lobbe pidido kuma himbe dido be tay barabe be ponrai no kwe wome oro watta fallo oro watta fallo no ka ko anda ummeta e bono o yaha goddo yes mabbe jairi mo o yometa e barawo de do ummeta e barawo be do wiano doggo amma o yaha ko yeno ko ummeta e bono baba amma ummeta e barawo wala gonga ni ho kay mo gonga wori zane mo na logo mo no go me berana na pedana zidi
3: bi mi ai be bi ge be re luto ko be bi bokade ike jairi no te jairi no ko be dutto ando go jairi ko lutima
4: fe jikinto me ju
1: do go jairi na
3: ina do go do be lutto ga non tokara ando do lutti ka
1: no ko wo
3: ta ko anda lutaki
1: a be lutto ka no be do garbe ban e do gade jairi lu e lutto
3: anda ko to kura a ta ba onno to ka ni ta ba
1: lutaki tuke lutto ta ko a be lutto me di lutto
5: diga odo yi be chiri no ka wani kanti
3: no ka woni yani ni do anda wenu
1: odon kanni ka wa go nga wala alla ndo wonno o damo he bay no e be diga ko ya am umeta e bonu dam ba to no meta e baro e weli go ndoga do wara no dam to be no bi no o be no o buri no do gonga amma umeta e bonu o ya go di yesa mabbe o yi be doga be kay ba o umeta e bonu tay bo go dum bay harba
2: ko gojo ko fuati doggo da mara te jay junto yuno be chouti ko be dogga wa jamam umme wa amma daga da mara be baski ko be da murto be gala gonga
1: afa kan basara ngam be ba
5: to be chiri be rata dilla defa
1: eh
5: na baka ko ti da mu adam be be rata be jukko jukki di ba na na ja shoni do jukki du ko yid buiri
1: Na ba do karo Le pinne. Oi.
6: Demo mere daga kwali.
1: Demo mere me tini.
6: Ah, yuko ya ke we godi go ngayo.
1: Bila we godi go mabbe.
6: Kuro mako kanu ati kanu ati ko ya ti kimo.
1: Wari be daga demo mere me janike ti kwagi. En bale jam.
6: E ka no pinne ya.
1: Pinne mala.
6: Dalu kaamu du bar.
1: Moi.
6: Dalu.
1: Me tini.
6: Ka
1: gukuba yaa
6: be
1: gara go ngai. Be gara go ngabira.
6: E
1: o dukko ngaro
6: be kae
1: kae kae kae.
6: Maani
1: kae do.
6: Wode zade wari
1: be dage. Goro wala idu
6: zaba. Ngala. Embali jam. Wala
4: jukube jaki woda goma na mo jaki woni woda goma
6: mo jaki wala goma
4: mo mabbe jukude na mo jaki fidi
6: aw jukude de o me jukude de
4: o wodi sane men jetti sane
6: woda wala goma boni go jukke don gibe
4: arla ila kraba wi o wala goma kanko mo jaki fidi on to non jukube wodi goma baade majun de mokku seni wi ha demo kuseni wike to mo mo yaki on wala gonga na mo yaki fidi noina ba de majun on pore wi to eri ko lokan ko yuti jo pore pa to pore ta pe ona ja obo chumo pere to gonga e vita sit on jukube nyaki e wodi gonga in me kaninu message go ten jimmi ni gine go ga tamen de ki geti mal kanti la subo wi tati do on e wodi gonga mudu to to ndari fu hechi kano me ngano fila kanfu himbe sapo jo wi no tati do on e wodi gonga himbe sapo jo wi jukube be wodi gonga porino hechi kenya de to jombodo hodino sada non ko be poda den joni himbe tato beedi falto kambe mo nyaaki on fidi be gadi himbe sapo e jetato to himbe nay bo beedi falto jukube nyaaki be gadi himbe sapo e jenaa to nono fila meden kaare wutiri iga hechi kenya atne kanoy
1: to kanko wala gonga me
4: fila gadi ki hechi kya talata wodo be do batoti ya gese mudu gese to batoti don nun be gari wodi goddo bon wuro mum no batti don jomo wodi be beede bi sana be de sana sana don nyande goto mo be mu be din bu nyande gesa mu don don yi be de nyama ton foti bo o yi mo gese makko gese mo gese mun takki gese makko e wonno ko ene batti do o yi he wane faban ton te banan be mabbe di nyande gesa no taybo bo fu taybo fu etti sawol mu don no fatti be a sawol daane be a fuki wati be afu kiwati fu jombe ni wayi tayfu be amudo maranfu wetti be ya wodege o a wane jodo wayi be jongisa no dina bo no de padudo wito a min kan wi wari tabana am be din dege sa mi wemo fada wara non padudo wari kanu yobata be amudo o ro ya min mi wono dege sa an wane wi mi wata bana dum be to non gesa makko non to non kanko yobata be makko kanka men nyami a padudo be an wari mo gesa mudum be nyanta mo yobanta be ngai kanka me nyami kirele hechi kenya atne talata ni kasibaka fande mara fudam yakum mo yobri ban ngonga de himedo be
3: padudo be waka yobara be amudu
4: padudo dege sama be bar makai amar fadinga
3: padudo be waka yobara sedem
4: gome ko yobanga
3: o donge sari ado kai be nara deme ma padanga baranga holla judde me
4: jombe awome o anni me
3: jombe bato o dum bay anni o tabadi to be jido be no da jombe yobe jobina dun cede
4: awu ni o fadi o wayo gani waati no ngayo
3: e gubu de kanko ni bar cede de na o wari nga ba kanko bar cede
4: amba wi mo o tayba
3: wi mo o tayba yama ya waru
4: ba waru
3: wi yama ya waru
4: padulo be a jonge samu banu ko
3: padlo be ha me be amudun kan faddi dum be makko way dum
4: ase
3: no ya o taiba me ya ho faddo wara
4: an fa wi o taiba no be mo dege samu e hakkilu mo e fuki ya
3: mai mo o tarba wi mo o faddo wara me wi wa o tarba ya ho wi mo o wara me
4: to nani kamara de machu tiga to ka do so de ko mi wi ne me tin de machu
1: ai tai budo joddi be nga wala namo ina ba be hota konti e e biro taiba o iya no ya no re da biya non wata e biro ko ngawari uno ya o re fa dadi me baba biro re wi mo wata e samana to re wi samana ndo me ko ba ngare ngala mo ne ma mo be na ta gasa mo ko fa ba samana to seri taiba na to wo be de wa ta happy waru ta happy waru no be biara to be dare ka wura biya no ba do ngawo o buri wuru ngo nga bar bar ko wari nga to hana basi kai ko dege modebe mo nganya manno yeno na gatchen kawido do holli ma wi ja kade ngawita to igire ma kawido jam me ono ja kade ngawita ya nay kay to sirbete do
4: nomme to basaro baro don e mo gisa mu mo jeng gisa mo bu banu
7: ah baro do wala gonga
4: ka fe banu bega
7: kan ko ibara ka
4: de gisa am bane hanne ko jango
5: No ya talba ya ngofia me.
4: Eh.
5: Mhm. Ah, hino talba ko dinna me.
4: Talba ka ne fiya fugo dum matu dum matu diba.
5: Talbo witi yasi.
4: Eh.
5: Ere. Eh. Ayrombe go fiya landi. Nomba do yifa. Odo yila rembe go yofe landi fu.
4: Eh.
5: Ba to wali je go.
4: Ah, talbo ka ne pa.
5: Odo yubata.
4: Talbo mata ka talba mabbe ma marifun talba da talba o talba fa dai dun edun sadi.
5: Ato.
4: Gamba to fa dai o itan dujungu mako fero wala ni hande.
1: Ato. Be ta fa dai da yawra da me.
5: Eh, to lo fa di me biya ko fa di do.
4: So di mina ni kamala daga sini sabo mina ando me tini kamala ta bu don jonge sabo banu ko
2: ina anni dana ni accu gamanu kan ko no wiya o tarba o wiya ba o wara ina ba o wari o wa wa barun wa wa kintino ibo
4: no no no
2: o yo ba bene
4: o yo ba e gesa makonu
2: gange sa
4: na kan ko wi ta banan ta banan atimu
2: o wiya tarbu sanana kan hore mada no waru no bawo wadira tafiru to yidi odun wara wara na hore mudu idabe majun beta konti geze kan ko to wondu no mone kan zabu geza makwaci o wari hana gangeza wudu
4: a gangeza wudu kanon de geza hande kane
2: de geza wudu o wari be amma wondu no mone be kan ko bo kan ko yo
4: au embadi bide a barato to bedin to aton ton de bu nyande
2: mina enani amma daga beta konti hu o yanno di balta dum bo kan ko ina wawa baro ba o yoba
4: nane kamara sigan alumar mi tin ando mo buri banu goga
7: ha bai do be ko wala goga no wi ata tarbanan tarbana wi aka fa waru eh ado goy apa di min kan diga min nodda ma huto waddi ma hono jeeton hala mudu mi wi tota yawta kidan a jombe hala kan anti nyanne ko mon a garki a umma kino de tarba de umma non de bara mo ne ko di danga
4: an wi mi tarbanan to
7: me do mi wonno me a wonno a dali ton hakko di gaita kan to wi ma tarbu
4: me ko jawo jawo ba ta wi to fabe to ta eri no ko fabe ko sali fa ba goma bo a to to
7: to mi to nya to mo kan nya ma wala go nga fa
4: o zo yo
7: yo
4: ba yo e bu yo ga
7: Yeah.
4: O wi faban amma baba den garden o fudi fo wari moyi banta benga paddon wari ma jongesa
3: paddon wari bantanga
4: kam
3: no do mo faban zamanan no o wi ma papa nanga
4: a fa kada ne a tabara a zamara ne bi ka fa da dun ka dun ka an fi ya ni
3: na ba ni daga da paddo daga an ya wadi sheidan
4: eh
3: na ba an ya wadi sheidan
4: ka a ro no dia sheidan
3: eh
4: oro no dia
3: eto ayo wada la do sai ta ha oto yo be ama ayo batanga
4: oro no
3: do
4: jonge sa no dia me
3: padu do ka ayo batanga
4: eh do ma jo be tio cho ba chima no cho
1: eh ani bo padda be be duran wadun to no ba bilon tay ba kan ko dio padda o padda do wonno fa e do wa hakilla fuki wondana ka tay be bego
4: no me
1: kan ko yi fa ba do tay bana
4: no
1: ko ba mi wona de ya da ma o fadda to wari o fadda o fida dete ko wa mi para de me mba fanga nyanta de me ba ko nuka ko boy o woddo adu to ka ko to no batti ma fa dino jalo gan o tay fa ko wa ko dimma tay di janga di yara di nawdi dogga kan wadi fa wi tay banamo min do pa dum Allah siga ngi lo siga ngi sabu ko mo jura biya ha wala to joddi ko ka ko bata be mako
8: joddi kan anari
5: wala to ko bata be mako

0: en jaham fallo maada ton ina sa jabe himbe tato no do mudum bitendare monum wodi monum buri himbe dubbe en bale jam
1: aga no bale
0: inne mara
1: sidilla
0: sidi
1: metini no ron mo o tala yaro o wala
0: aha
1: ko yo banga jang wodi to yaro o tala ho e tra lebbe
0: wodi sane weli goddo gare wala en bale jam en bale jam no pinna ya
1: e jam no pinna ya
0: inne mara
1: demu mere daga gwagi
0: demu mere metini
1: patu da wodi gonga yo
0: o ase
1: jon mode mu nyama no kaya wata biya nga tanku yi kan ko tawdo do sai dan makko o yoba biya nga
0: to wodi sai
1: eh
0: weli wadi wadage en bari jam
1: o jam no pinne
0: inne mara
1: sagru baru
0: moy
1: baru
0: metini
1: tan ko me holli alle gaira ko tan ko ga
0: azay
1: eh
0: moy
1: wi ga war ba war sai din ta pasti garu mi ko ba to ga na na ba to dilo ga ta ki
2: Oh, but
0: what me nani ka me nani eh eh bela da ko isa ime nani jabu no sa next check kare bere ngoto be ga eh mali jam
1: eh je umar samu
0: ya ga umar samu me tini
1: padu do biya wala go ga kan ko yo batan
0: wodi sanne me yetti sanne wodi eti ka no men gano filla kam himbe sappo je no wi a jonga sa wodi gonga mudu joni himbe nenu himbe tato be didon be gadi himbe lasso edido bibe jonge sa wodi gonga mudu himbe sappo jo wino paddo kan awo himbe lasso edido kanon on wi jonge sa kan yobanta be anga to himbe bo jonno en bibe paddo kan yobanta be anga be mi himbe jetato be ta himbe sappo jo bari himbe lasso etato bibe a paddo kan yobanta be anga en to nono fila meden wutori jonno en kanno en tuno himbe lasa tata wi paddo kanum bawdo kan yobanta be ngal himbe lasa dido wi a jonge sa kan yobanta be amudu to fila me den karon wi tori kanno en ama mi yigidi inde godde kare hoddi fado en gam hani watta be kam e timabbe e
2: daru be to be kande be watta go ngata be to be hande
0: wota watta wuro watta me demo kusi o wi jonge sa wala gonga tuno na tuno kan ko yobanta don be makko e jonge sa on bade majuno e nyoma illa nywa miro dire makko o wi mo jonge sa kanu yobanta be nga inja hina
2: atuno non to
0: jonge sa ka yobanta be mudum e geti umaru o wi jonge sa wala go atuno kanko yobanta be nga e
2: aya aya yeso
0: mi ya wore illa pe nga o wi parudo be kan yobata na nono e onda wa na ndi dai wodio o do wite alulai ila kirabore wi jonge sa on woda gonga tunun kanko e banta biya ngai ya dum budio ti kane isa gumusuru to isa gumusuru awa ini manen kan ani
2: ginin
0: kan yutu dun dago to non wado do himbe laso en nayo biube mo padulo kanu yo banta biya ngam himbe laso e jego wi a jonge sa kan yobanta biya mudu no fila kan wuturi kan we do da hanana yi gitan be don kan timudu kanon we e wadi en je sanga bo sigan we chore wore kia alaiba en gadi fila kia alaiba din o do himbe dido lati be ta ginni gori goto wodi masna goto bo woda dim woda masna nyande wodi donga yaara luma hani jon hani luma be breke o yata sire o yawa tawo yo masna wito bane faba but anami wodo ndonga jaha etana yo masna wi hanne masna etata masna ne don etata dun o

0: chere foro laso e jui fae mchiru mpito pito ninye. Di, wetu yoti, mudonga ya boyo lunodonga mwe kwede, wajatai kuniru yesi. Eti kuniru wate jiba mudu, fayo tuwe sire. Yoti sire tontai, juma sinare, iraji mwetu ino bedai bejidira, bedai beboyto. Ha, majini kuniru yani elawe, don kuniru yani elawe, don bejuni begala jedi maju, oholaki na iraji msutinu. Di, yon yoti kanko mjondonga yon. To anu wuni mudonga yon. Au kita mumasna on kuniru mudu mbia a kuniru manu au tahin na hapuku gotu ntanu to agupunu elawe. Na yawasa nunjau tu imada. Kanga nume njami kiriri kia suwaka. Sika yakufa lumudu yakufa. Mie tini.
1: Mi, tomi nu hola monwa. To nganyu ravu hola monwa wutina wata ebora mi yaura.
0: Au jume medu tani.
1: Uje holimo. Holimo. Uje.
0: Ate tunu na.
1: Tere ala hokimi. Tidak lah kimi.
0: Asyik.
1: Masih ni mak kau ida etadu. Kau itu aja. Kau Allah kimi itu minum minda. Tapi nufu tu kan nudi. Rafu dalam modunwa.
0: Angau kirim data.
1: Watai borah miauri.
0: Basar. Aku kira mod kuning mak kuno na aku kirim data.
2: Eh, cody dah masih ni kah hebat kimi. Ina ada malam masih.
0: Wah, cody masih naik.
2: Food ada mehebu ko.
0: Oh, andua food dan suruh kau masih naik.
2: Suruh kau masih ni meminda.
0: Oh.
2: Hoki di donka memindo mira oni kade. Wari de adu mun jirum meka ci koko kirim de donka.
0: Oh. Wari, de gesi de bo. Ne. Meti nyando.
3: Kan jana atlan ne se falta.
0: Eh?
3: Daga to na atlan en se.
0: E gatu de la.
3: Daga la ho no.
0: Mhm. Au kirina kan dalu.
3: Babu.
0: Han me gara de na ku biya han ne mindo kidamo ga mi holama no mi ni bimo ne daku.
3: Oh. Buramu ho ne daku. No wade non gada nan mo.
0: Bade fa wetene ungun no wetene fa bade
3: ka hanne buli na awu gome wodi ko wadan no mo ni a mi wodi ko to hanne
0: e
3: bata e
0: aw ga odun wadan al fa odun odun
3: odun wannan anna
0: anna woni berne odun wannan al odun odun jabban mo lawe anne fu dunia jabban lawe
3: na na what is odun odun
0: eh
3: aw wat wannan
0: aw wala wala sulun odun hanne kan
3: o wat is odun debbo kan an ba to wat is odun odun wat is odun
1: debbo ba to fe an odun fe wanadu
3: amma fa ko wai o yimi runni kada o wawa jabani mi do gonda kanje na tlamme se hewto mo
0: wodi minane kamara alumar ilaman mietini an au kidam ko nun magunan au kidam
4: o kitinta so ma dede kadeng eh awari no do fa sha mironi mi wulini o fa sha yauti biun etan o jabana ya ndonga o taya mi yawo eta go kare ko Allah hokkam do ko hokkida min me Allah hokkide ro min do mi wadi ba da ha guli jani fa
0: guli ma ba no no ke sa ba ba de buda no
4: da ha guli jani mi ironi mi wulini o sali ko etti go
0: aze
4: okay tin da de do
0: wo de be dale kamar
4: kiran taw la mi tollo
0: to wo de sane bu mi bo mi tini aw kidan ko ni no na wo dinda
5: ya ba you know tata ko mi wo etti ni kare ko kito ko le ko kitami an ko ba fa okya
0: eh aw chiri me an ni bo kan ko je atay o yaman atay o yeto
5: min kan
0: do la wo don wo da don yo ta do hakuna do de gito siri de siri de ko
5: de ni na wi ba eta da
0: eh
5: ato eta da ndo kitinda
0: eh bravo aw kida mo talo le do kunin makko na kida ma
6: eh min kan me hi bwadun kade de itiammi e don ga ngai hira kade me kan be didu de du kan hokkirin ta dum me
0: non bira domajo
7: na
0: pati mi gro fala mala waiting of a thing out have I don't know if I have I don't know what
7: hanne me hi mero mi boya mi pura
0: eh
6: pura rabo me
7: wa dia ta nyamudu
0: nonika
7: kunniru no
0: eh
7: o wi o itara Allah wa dan wa jaraba dara na ta min do ida no jasiri na no jasimi mi hokira mo boro ma ko sika ta tambe je dontia do jama mo no en ga ko fuda baruko fun da gam yani chaka do to goddo wo punonga ma o be janno en ala sido be ko chenan yani ka gada kan mo be yore do wi ado ido boro ma de kan ko ti ba to wala bir sentene ha wadan mo o dara ta o sali ko itu ya diga wo do nga ngai ko gaondo ko bokan ko majinta ko hotinamo non gana mo bato wala no imana ko nyandika wadan ka do mindo iba sentinamo ganja wa kadinga to wi ita mo fa boa amma ngahan ngaro ho kiramo boro mako
0: o ngano ngaro kiramo eh yago na na ne ko bada
1: nani ande salia Sudan ko wa mi talane mi habi donga nge e fo la so sapode
0: la so sapo Sudan ko gorare
1: Sudan ba do tani
6: ta la so Sudan masini
1: o ba do vitamin talla
6: ba to anane de sentini ba ko bio itamye donga ya osali ko anano ka
0: garuba garuba garuba hana abi to mako kawari jobo diga to Allah ka juwe Allah wadu wada ando no e gada na age ho na age no bane
1: kan akki Allah kim sapo de do suda ko waye
0: to e jungo ke balo ngajo
4: ke de ba ko ho kirimodo diga
0: aba ja ta si ja ba ho chego alanika de machu bati kan hani ko lamu ne taku ko lamu a a taga taga ro geto no
4: bato sale ko
3: da no mai bato to ni jeta mo jeta o watti falto alla imana ku kan ko ti to imana ku no hocce ta de goddo wacce de ke ko wuro gam majju accini hollamo min do mi nyama

0: Mietini.
1: Oyo banka.
0: Oh, si zé wé lé zé
1: wé. Si zé wé banka.
0: Na yali nono. Gamé ko iba.
1: Gamé diga kale minya. Oyo fanya lomo. Ni hoki mome. Ya ha ya makome njari ba to hiba kan ko hamme mimba na mome.
0: Oh. Ko ambay da mo kanu.
1: Ko bi ho kara ko yo bi sanga ba ato. Diga teri no mon to wa be singa. Eh. Ono bi se me diga do bi sanno.
0: Ai wala ni basa wi ar kamba dai mo.
2: Eh, oyo ko ba dai mo. Nana. Goto odu be huwe. Mi no ma do ta. Ai ti ya ai de boyi ai di. Atali ya.
0: Oh, ai tawe tawe ya.
1: Ne ko sa himo me.
0: Jo no no wa ka jo do no pa jo do no i ga taw a no dai mo ta jo do no sira. Ga do no wi no jo no pa jo da ke sa gon. No wi to no dai basa ro ko wi a min kan kare no jo do to sa do wi a min kan basa. Ani.
2: Awo eh go ngame
0: gote e yani ne e kawada nana bujo bo e kawada duddu maju
3: kawada e kawada nana no kufu kawada
0: to dindi eh to de moyi wata jede den bujo bosiga ay o ba jede den mi nyala no do yoba jede na yota bati fa lobbi
3: ka min kan to min nyali no de hu kala janta mo de
0: wan ho kuno de be eh to to anyali no kala janta de to no oro wodi goma salo
3: yobi wodi goma salo yobi de
0: lame
3: eh gawe gaga ko moyi de bo
0: kan ko ba dai ma
3: kan umme diga ina kan ko banna jot no men jotti na ba wi ke de bobi kan ko yidi
0: eh ara jotti dum ba fa ba fa wa kade tu damu a yara ga su dum ba dadin ko bati maga se se ko
3: no ba dianga don no no bi temi no ba tun wado
0: eh kan ga ba damu
3: na ba mi ma de bobi yi da ma mi yidi no ina ba go go ya go ka eh tinai min kan to min nu kade don yoban de mi jaba de bo
0: I don't know.
4: Kai odo
0: kango ba no kango ba da ma bi
4: nka
0: eh yao kango ba yi da me da jamarahe de ro kai che de ga ya lido ni ha jamarahe
4: ha de no de no jamarahe
0: so ajira ho kara ho ka ju ga bodo ya ku eh nyalino ro che de wodi gonga wiya yo ba ta che de den na wora gonga
4: nyalino ro to yo ba che de fa
0: gam
4: to yo ba de fa
0: gam
4: ko darano ko nyalino ro nyali e kanjun darano he baydu nyalado he boydu kuma ka do data ba to hebi no bo hokanno dia
0: ay bu ba kai ba sarwi kan ba fa dai ma no jaidin ne min ba dai ma an woni ma he ba no jodo e to ka ne to damu ya dan ga su don an bu ba da
4: do
0: to yoi ma a an ba fa o to ba yi ma
4: ka la ya to haire hu ba ma mo fu jisa na hore mu no ne hu ba hore o rodun sami jogoti di mo chede o
0: jogo chede a jogo nyama na ko bi a jogo roti di
4: eh do jogo ti di da o hetta bato he bato he bano debbo ha tile o do hokkirano cede mudu cede makko ande no kanko ye he bo garo makko fu o babo e didi dongo babo de he ba cede de
0: na majo he tini bana mara
5: naam cede de lunsi o yoba me
0: ta yoba
5: ngobe
0: ko bira yoba
5: kanko e ko min jahuno da rew debbo e inne makko min jahiri
0: dindi
5: Allah wadi gedare makko bane tawa min hebi oro min jore ba dariro min jorai ba dariro ba de fa min dar han goddo kade min fu dariro hana wi ga ko goddo ya raw dadago min ma ko fa dariro ita o ko ndura dai da min jara masina nunno masina min dehira kare laaro min watan tame science yo yobara de dun kan ba de dai bang bangi de bodu siganya dim tay bangu ma min gairi ni o de ka o yobando ba de fa wada no de ka o yobando o nyallino me to wi na wata ebe watanu me to wi na wadana watanu me science bu ma da yo barhan amma diga wi min yallo wadda watanu me science de de ka yo barhan amma da laaro ke min yalli no makko min gatti si yo bade eh
0: nani kamara eh ay basu wala
6: bubakar basar o bi ke kan ko bane
0: eh kan ba dai mo
6: to nja da fo dawe dan taw daga
0: ko to ya rumo me yawo
6: kan o yidi don habbo akko wi mi yoba goddo no de modi don da tiyo debbo fu a wauta mu an e lata mamma kan ko je waita o anni ko wadi ko yahi kanko tito
5: tan tan no gonna haka
0: a wala wala won wumo da da da da da
6: da
0: da da da wala won wumo no ayo na so do ni wala
5: tedi jobbo bay di goddo
6: goddo eh goddo non ba wadai goddo e lekki mada fu awautado amma kanko daranno gan o yayi o hebi o don wayi wadi gabaren no debbo wi yida yida dum bernai kanko hanuno adada
0: mu ma bernai ko bernai ko sale ko yobi chede dai
6: awu nawo ma kan mu wono yoba o don fiyanno gabare ba to goddo be nyalloino hu wiya kan nyamane warte mu ko jaha ma da semme amma hewta o til amo yoba nyamane kan wati me Allah yoba ni mo nyamane nane de mama ci holli ke nyamane watu aro
5: ina abaro
6: jabi nyamane makko dagaro
5: ina abaro
1: nyamane wa reba
5: ina abaro jobo
1: non watu ina ho fa do yalla
5: non ho
1: watu ina ho fa yalla fa yalla fere o ko ron fere
6: dini jahai
1: da yalla fa
6: jahai jahai wa
1: yidi jahai wa yidi be
6: wa yidi ko ngai
1: e jahai to bino aro jahai to bino na ngai to ino di jahai ngai ngai to jabo
6: law ma jahude
1: aw ga aw law aw min nimmi me
5: to o wi goddo tayta hedi de fuan wona wada de kam bur kam kam hebire
0: kam wete
5: la ta ho taybe to jaado fu am me dare o ya beria to jaa no ka ko la na fa ko la to jaado fu anu wonta li kan ko wonta do ya ka ro jo ngaddi ka inde ma ono ya an ya hunu rado tano on gatti sense wi ama cheda nya luna bida ajo bar ha cheda de himbe wo de boro woro nana woro fa ya se kan Allah ri no adu e makka kan wadi sika ma be na wi Allah hollo ko bu yida ma sen ni o wayi to goddo bo nanan ka nyane bitudo kai no wata ko wurin boye jiduma be ron tagga jibare do gudu lallaw baro to yante de
0: baro he bare ke banu kun
5: eh ana wi gam makko ba jibare fa gam mara jibare
3: he no kami kami yo barai
0: abiza ba ti ba
3: o roi biza mi yo barai
0: no de mu ma ti o en chuta kita en boso
3: na o hebi
0: en gala en boso me to yalo ma ai tan ka ba diga salike abiuda yo be che
5: abara ba kwasi
0: abara munya to kodi no no ne wale to kodi ga tide no no to kodi
5: an kan ya jodi ya don mi won jo da ke
0: yo bo kodi ga yo bara te de ja de go da bisu go ga wa ni ga te ri mo ga de boy ye ni ga
5: no ne ga e ja wa mi da balma ni za bu go nge ni di ga
7: ne ga ya ma ba pa le
5: en bale jam ye jam ala mo no
7: yo ga ma ke ngue ga go go go ga ni ke
5: Oh, Beatrice.
7: But a boy named Gurugun, Gurugun, Tarjavakadi, Gurugun,
5: Oh, Bilazo,
7: what? Ah, sorry, what do you want your manager?

0: radioji hecci Kenya i walle haka hali no radioji televisionji hepake no sina TV no on day maj gansabu mudum FM nosna golli dubi dubi hande laso e jeedidi hokki on habaru jangini on batani onon lati be wombe i walla radio ni onon lati be golloobe golle fere fere wadi golleji din faadum won gonga joni kadem hala barka nati gangoddum bane nosna TV hebake illa hebake no noy hani wade kanun akki kanko lati do mawdo radio nin dewru karimu o wondo gontaw o sanna getale heredu bel heredu belkol gam baaw dubi laso e jeedidi radio nin goni bato halama o mbawan jion halobe bem bato ngadi golle modon o mbawan jion timodum gan sabu mudum num o sanni taw getale o wi hala berkanu hebi do hala berkanu walle hako hebani em gam en kebi gonkan television ni television hebake umenu hodira ko hodina mauni ko hodina du lahane du bilaso jeedidi den radio ni ne woni i hokka habaru i batti onon lati be demo onon lati be durobe onon lati kadobe golle fere fere ama joni en keba num bayle fijo me en keba num bayle jippe me gamma daylawol golleji din kambe lati be alwasi kambe lati be ko jankeji be pama no gonga television nganga hebake kambe lati be durobe umenu radio ni waranta be be num boni gollanta ni gollenan kambe lati be rewbe kambe lati be alwasi be kambe lati be wombe dey gureji fere fere dey ganuje fere fere golleji meden di gatti fubutu kanun ni wadanta gamma junum gonga joni umenu ni wauta ni wadana getti kanun jidum mi paminen kambe lati be hettinibe joni habaruji ni hokkan ni yahan ni wadana om halaji modon di jiddon fu dey gureji modon he ganuje mod halaji demenum halaji jandenum halaji jamunum halaji tawangal nun dum fu ko goduden kanun nosna TV ngan wadanta e kambe lati be yira e meden me alwasi be meden halaji mudum hala annal tawangal hala annal ko wada halaji mudum butu dey lawol jonne sese en batanan dey television ngam ko dum fu dum ya dum wada bona taw belle meden battide do kande dum pilote den dum bula lati be mawbe i ela joni balle nosna TV den no watta ko yaha yeso en fu en jogotiran num ganni heba ni ummo ni buradu den radio ni gollanno o ngani ni lataki janni gadori tenkura ni watta gon tenkura joni dum hokkama amata u dum hanu nun dum tokka la dum tokka saria ko hakles gamajum seito ngawalo ngadari gineji dim brutaw no fukkori o melati enen bo ko mede ko dum fu dum ya dum wada em kanu nun eden titi onon titi on bawandu baton umenun menun jiddum fille de television ngam umenun lati buki modon de television ngam umenun jiddon lato wiye fillaji mudum wada ma fere fere de television ngam to dem kamodon wodi semme kamodon kanun gollirte kambe lati be mawbe bem be bi gonga to wada ma hokkama wiyama junka ba moy fu gineji mudum la golleji din di garanti putta ko di putta bo onon lati be bibbe genni onon lati be gollobe juude onon lati be durobe onon lati be demobe onon non dum fu dum yi golleji modon nun watte dey dum goddo go golle mudum gum bade golleji modon nun illa halle dubi laso e jeedidi ko FM nosna wada ni mauni ni wayni rimi ko wite nosna TV gamajun dum hebun don dum yaaji to nagge hebama to ngete data fu ngi don yidaka tilal se nge tedda nge yaajina fagere gan sabu mudum mo fu ummo daro ballo tiden dey nosna TV ngam ganga heba nga mauna nga bura den radio nosna wonno kan kanun kambe lati be maw radio do illa Kasim Zato e kanko Karim Dewru be bi min pillo getti no gonga sa hebake en jogotire gam nosna TV ngam nga jodo hese
1: men jetto man nabe to non do men dan ton de wala min gonmi ko kan jonyalo man no en wado karanki gide en jomi tala sa sappo min bitam ko kan habo kesi wanra be dake

una gaña.

0: hagiri ga han sara ke tandro ton kro be pro sa so ha ko sa sa tro sa en we na so be so ha ko da baba no sia be han da ba ni kpara gi na we gya dang baga ni go be ba sa la fe en kparo bo ka be ma sa lo tro ba ba wa na pa wa bo ka be so ma si re me to no ga lo tro diru da bo na ka be no ri kan gi asa yan ke de ye no ye so aso a to me ba wa no ke kwa mo ga se si na we fa ro ko mere ya ku ra be ra mi ka ye nda ba mo ko ka sun bonu ko yen biru so bansona ton we ne a wen ania ania iga hekwa heko yen so aso wi biajo bo o kaso kwa yen da ba ma mbetia ba han bene temine go ba yina sia be ba bara ko ban sima ban gbe binu ne ban lo binu ne mi go to ba le ba ma kin bi wa be be bi ba san ba no mo mi so san da bi ba ba kama afa bi ba bi son siru ko ba bi akwa ni ke so himi ba na bi mo ba ye me ga bi gira mi go bo bi so aga wa yen da ba ma wa mi yemi so radio no so ba tamu no kan bo television wa mi so radio no sina to ba no kan ima television ko to yin da ba mo amikon so ka ba bun ko no mi se in wa gi son son ko da ba ba me no go sin sina message na ba gbi si ami mi ro bi si o
1: FM Nothing
0: so de ni so bo ko do ya so ma sin ba mira ge ko ka so ko da ba ba so da ki da ba gbe ka gbia be ba san la fe yin gberun poro bo be ka lo tro ba be ba wa na po bo be so ma sin re me to nga lo tro di da bo na ka yo no re gan gi asan yin wa na ba kwa mi wa fa ro ko mere wa ku ra bi ra mi gya
2: be me no ba sin amia ba e sin a be lo ko tro fatao mi ba me no e sin a adarba suru wakuru yeso wakane ben au kaure soya bakibu daria gina kusumae bakwa ka gisoge nwo suru nobati aye ya durami ben sumae mea kusina gina e basina basina abadoru kuwa bakpani mi logotoro jirangwa akporo me sumae ya sisina aprosok nswaso sa e basina abakpaya bagina doru kuwa me sumae kusina logotoro diru ka logotoro diru beba yin sumae dara abakpaya mihoa be logotoro be bawa me gangun babitani nomo bitani e bawa nomo bara tine galo komibu buwe morisha ma aprosok nyigbero mihoa bawa me baka tine nikporo muwe Mbansona baka he treni muwe, ya sawi kora silo jereme, sawi susi huno, mbansa babuwa, ya dena ben logo trobe bamben treni mwone siyama ulanu bokuyi.
3: Alafia yigberu sombruso, ba treni ganu yara ni baso kumon attestation de soin. Nisora logo trobe, bara baronyi silo duke, babo bararo duke, babo tinduke, banye kuwa treni behebe sahan. Dogotoro beba be busi kemo yara ben tire ni kuro menne basuni dari suni mweri yihana gire yera nye beha dogotoro rukwa sasaraya donk sama be yen done kiri sako wama bieni kayeni nda wene ansame ye kuro mwalo wisi waka win timo deme uki ben beba ha dogotoro bambukuro bu basun asansiba yi yawa barota ansame na ya timene wene anwen don ye habe kanamo bambaro nori mo banda asansi ni sui buka be nori yira behen sombro suka be somi buka barabu nori dede
2: yembiru bebama logotoro da bengabu baranea mabambe soke ban sonruwa miso mani amena ya wene yansan wekora siru jerme
3: barabu bebama alafia yigberiso baranea ye nanda anwa alafia yigberiso baka anu tingi akue baka anu tingwe dede baka anu soku haba asansi na giromi ya wa bara nungan wa logotoro so ni nwene busoku yemi logotoro ntirasi wa bara nungan ma wa ni nwene busoku yenson saki tomu buchume ma baro a logotoro piwa da gire ada ma bara ra kun soka mo ba nun sok yenson soka e de yakari ba momo ira nwene tomu buchugo ba baro na gire bekura me ti mu era mun konu bekura yakwa me ama ya ma seuna bako nun kwa logotoro enye sade no sina ka logotoro be me bako ko ba tombu banka namo ye tomba kun chuba alafia igbe te taru fani mo wena tombo uchu
2: gina kun soma e bakpe ya bakwa e bay doru kwa bakpa bawa me gina ku ngonora iru ka wonye ndanu tombe bakpe ya babekia yengwe jiu ya yara milion tenaka ne ka foto una wene ka woka no ka iru kada una wata franti asari gwe ya kwenye di ginaku menami ama doru kwa gisonge wonso suno batia ya donami tombe bakpeba bekia basa nge tombu nora no baita katongu no no subane katombu ngwene kawoka no kairu mayengo ya sewa nge milion waka no kafoto tenaka no bane kadayendu kadano baita kafrayiru metombeng gisonge won sumai bakpeba bakwa belo gutro be menami
0: Sasera faroko mere waka ya kokai da ba su sun ya minigun ba suna tonwe ne ania yiga heko a heko yinso aso wibiajubo okasoko wa odo amigun we usenga nyamburanga ngwana mo gbengbura minigun we jujasi oitoto guti
4: no ba ni abu gasan wa ge me behem wonsi ano go gasan domi ungwe ne a sakuro ana no ba ni nanye sakuro ya nye bulundi son ka pe anson anobani ya mo. Ma anobani ya, bisa wabomni, kasan wa yesan kinyan sa menno wa, behe bara nun tabiru, sogo kwen suni karas ya, domi bara ni sara mwen, bara ni sara bare, yen tabiru gawa anobani ya bon sariru sondi. Mena, sa tabiru so mwenen suni ya. Anberundi mwoma wa, ye kako, buro se agina bi ania tempo fera o kumea di bera dawa o kumea nye kun dawa nwene anobania o kumea san ancien sa wenye nundi aka go foda anko hirama nwene anobania domi nya simon tonda draka nobamwe akuma tonda bi nobamwe tuwa yoko se wo guna go ko se donc ye programa wogeso kadema kogoninda birunwa wogeso akunoba eni ye so awa mo ge asan ge ya tere da san ge parata biru ya kahwa katini akatina mo menna so penso ka barada biru suri masanobani amo ka genge menwene kadema behembara nunda biru ya sanu kwa san pe hunye yoko pe me yoko sanu kwa toto pa de ma gobi e sara suwe san ka logo tro je oda monso ko gobi suwa so ka gan nenenko mena non niabu ngwene suye biruko ya kwa apapuro ngwene gangbi ka e kako yan san wen no ba ka bi ya niya awuda woma wa ye kako puro ngwene wen no ba ka niya Mena masa kiyansa kumome kade ma sugo kika jim suka baradabiro tabuko.
0: Wa mi lo siwo me hun ya sisi na mi ko isugo ma ba so hi ami sugo da fo bugo ba ne wuru mi a wuru ngira wa sa ginti da mi ko masa ben e wute sate beranda yin kaso so da kiyo
5: basun se na wa di bregu ga guso fo bugo mi di tenso ya ganda mi no nyenu wa Sanda gbe sonsun wikosu, kaya ya tia, yen goni, yen konu, katenu, kagunu, yeba puluwa yonwa, jitenso. Bane uru, baltemo, nyamye gasa, uru mbwiru, miyawi usa, unyame gronon konsu, basokmo, da uru, osonsonwa.
6: Popo mbwira mene uja he ugiye, vankwimo yembwe bina nanyera abidupu. Ano beje he mogyo, unyanka haye wangyo, unyanka haye wangyo mbwira mene. Urupu wama, uwo ugira mo, kode ne mbwira mene, unje kwa ude ne mwa. To mwone shikato shewa, nya he shewa, tunupo shewa, meoga turwa. Ano no ane mkobe shumwe, goe bwira yi, inga intoriwa. Bate ane ote waki, igena ane obe hama kimu mkua, bana hongu ukunye, bana hongu ufa kwe, bana hongu yere kwe. Goe anga kwe, kwe pikamo. Banga go fika go go ne a ye no ga ba ye gbi ya mi ni mi o ya wa go mi ni go mo ho da ho de ba ye go wa na mi go na kin wa ka bo e gidu ha ge na ha ma wo ki to sha go fo ma pika o sha wo we hi jeru we hi yiru to sha ho complete fo me
5: sa ye nun di ba temo gbe sunu kan sa ge ba e poro ko pin u do go ja ka so mi aka ki ba ga ma nu mo ga nko mi ya tresi ka da wa fo bu ko mi mi abu ko nu no yi ka kwa mi de suru tan saga mary da woru hun son wa
6: kwa pe mo ba mo bo ko hun na oti da wi ya unge go bo ko hun na mi dugun ma sha de ra ne ka ni ko pa wa o lo go wa yi ka pa ha o ni ko pa yi ho bo ko na mi dugun cha ga ga ne unge go ungo go to chu cha go ko be no a mo mo ngo ne be ki te ku de ko da tun do fa ko da mi o fa ko da ni ko fa ko da shi ko do fa mo ko be te ki tu ko pe wa
5: Ama wo, ye masa gia mbira gia, anki ka damikun ba wengi akana, wute tuko manu ye nwa be yawa.
6: Uha ya mo, berungi yawa, awo kawa yanu jere ge ni ni jawa mu ya ya le pushika ndo beta ha wo bu na uyi la midiku mu be me ba ni mu mana kara midiku akin yan kada ana kara midiku ko wanu ga nim taw ana kara midiku goyaki ana kara midiku jena ammo agwa ana kara midiku goyaki nga haba da ga ho mere kwa ga wure yo kwa midiku nan kin yo kwa mi akara ye ya de ga de pushika ban yen sha so ayi ka yi ka ana nga na bi bu ka de wa
5: Wonga won be basa ba wute neni balate dieno ken yesa antura balaklasi yomi baba pro yomo ugana ba wabuka wute nin ken
6: don content toi comme no bo kon paro ati ho dukwe bu ka sa te ho bu he bu ko mi amane wu giga gya po ma ma bu che me fa he che ba to ma o wu mo po che we men ama mi na ya di odugo mi ba mo benki puro ko bo kenu be ko ndie bi sha be ko de ke ha do ba ko de we ka mpo ka we ku a we we ko mpo ka we ku a mo de na bu ka to man ko sha ho po mi to ne ti ti da da de man piki ya de le wo ta tin ka hakin to sha ho to ne ko ne ti ti mi ko ma ha ya kwa po po mi ko ne ti mi ya ke ma sha mi ga ne de tin a ma mi de ko a ti ho ga wa hin to ko ndu nji ma de a ti tin ka hakin ma ka na ma chu kwa ma ne cho to ka ha ko ga tin ka na ta ne mi ti tin ka hakin to ko shi ha ko ni mo bo ho shi na ho ke
5: Wuru ta sa wa baton mi de ma yeson winyeku sabisiro wi san fo bu kon delege u ba pro no kon ma wuru son ta katura benwo
7: jinama kon sama kana bakunna ga ituku bangenge kirwa ma baka para hiwa swati mana bade ko hina bana de buhunno e ba hu te menno ba hande ma budde hana e shin ka gwen kiru suku tirai ga ti ku wawo ka gwen kiru gwen kira ta wene Chuchi, yina kamo, yira.
0: Ewa, mire msiu, mihambi hen, kasoga sinisi na bila migi ya, mire miku, mena soga behen daba nisi uswa o, inisa buko.
8: President Deburo Karim Sasiera, beheka widu, beheka...
0: Gema, suheda migi ya inisa unwene suda yisa behen binente nugun, daba nuso, devin gelson behen binente mnigun, bayan siswa, bane gema, beba, barako, ban sinda mo nyinu ga nyinu, ngume ya unu ban beli, ngume u nugu so, ban beli, ban baramo migun, bane baye nyinasya, unge so, yinso aso, bama menno kuwa me, paragwa gya, yisa mnesi ba, ba wana migun, baba gena, ba gena me, ba ba kponga daba, nyinyaguna hansu baro, won wi arada akumate mo banu wani po wa bunu so agode min ka wene asanwa barako wi bamwe ba sun sun si ba kuranu nge sun si mo a asanwa wi sigaba mara asima simo amo sigaba beto imo to iba pro ba mabekin wi wa be hambi na temilegun e so aso wa bakin ba pro nga e baro ba agula ne ya nwe anda ba no e so atia imo bananu mo sinanwa e bugo nso me bela mi ja sai nu a me la migun sango yi betia sai betia ni pa suma be no sia ma ye da han binan temi nikon sansin biragia be basa ba sansin dora dora mo ba be nokon de be station so ala dia mi pa ne wa san ke bunun dole wa ne san he ya nwa ya he nwa mi kon ba be ga mara bi nwe ne bu bi dole ba be nton momo to yin so aso wa be da han binan tin ben ma ya nokon ene to won wi ala da san he birwa o ba na da manganu mo aye me ga giriya mi kon ke so aso yiru son yuru dege dege me we kan ba mi ba aye berwa mi bro yara ma ko wa ton gi o dore ba ton gi on ti bo wa we de ni en wa me bi ra mi ga sama enu asa na ngwe ne so ka ba bon ko me la mi go da ba ni sanga ni we go ma ya yara an so ba han bi na tem ni ngban ko ba ga ya ga tem pu hon ga ngwa ba so ko ha ka bi ba no ka ba no ka ganga gambo radio no sin pa ba ganga gambo tele ba sin sin a me radio no sin ga tem pu he mi sa tele wa ba so ko no sin na tv no sin na tv ye to ba ne san wa bugo ko kai ko pona na bo behanya no ba memeni bande ma yepo ya hunturane bo de hunno ke so aso tele tule ba sanga ge mo ina so wa mo to ye so aso wi usan radonos na iba bo irun pehdam de wo kai mo zaga ta go bara o ga wi faidi igina faidi so adaki o mi rusi wo iru sa buko so ko tombe so adaki
8: ma sa sira behega wido behega domaro ibete ta radio no sina parish tirata dudu se wa sasrangandi me radio imba dona radio no sina yuko da mana yuka yen television wa game buluka yuka bawri pro na yen do marumo bawri pro na yen kana rumo to guson ma ki kana ra mo do maradi ben brenten ibe bunite ta gal tempo se wonger una namo bana ba treru yara te ta gal tempo se ngano ka kana no kemo bu television ba wikia miso radio no sina yisira yara to devo karima mwa ya san radio non sinan yibè bwen rom pe hedam. Gina amana nou san ka dabaru ya nou amigon.
9: To, yon jen, wene nan nou tobra. La bra nan nou ami, beba netma ha nou dobu, gondo bagawa. Naga la bra nou. Yibè pinya, baga son gosa, baga non radio non sinan, koko televizyon wa. Nou dobe ka ha amige dumana, ha dumano mo. Ma behen son ra wera. Gariye ba hun son mi. Behen son te gan wera mi. Ka behen barga waka hame hon. Yen bilu so nan kmen. Un gariye ture nagun ha gebe tora. Bega dagari. Bega buguru gonru. Aga gyo behen baga ilo biwa kwenye ba rado no hina anwa ko televizyon wami. Sabe tora. Ama anye san aje mo san siya mo. San siye mo gutonogun bigi. A doma hoko tele wa. To pa ho no huye kanal doge. Do gizon kanate gun ho e mo ami gun. Kanate gun ho e mo ami. Gun ho dema I guhon mwami, guhon fane kwa, pa huye wa genge.
8: Gishon ton nanko bikia, bayi nagire be, ibe bwiru ngiru gibo, ika kin radio no sinayi televizyon wa?
9: Yesa nagire, anye tenso, unokpuru, kasi mwa yen swa so. Radio e bakpuru yi swa daki, map tomba yen kinu mo. To kite ba mwami, ba matele wa, ye ba swa daka be mwere mi, mwaye wa, ba yen tere wa mo, ka mwame si wanti. Wanti akon waka mwame si mwame. Bunuwa ason a mayo ni doge emirate ni mayo doge baran mayo doge bunuwa ason takubare ka wan to ye hakin hakire ya mi biwo son romo mi tonkoro ba gumbu amo mi tonkoro ba songe yomo mi ba kiso yan garba mo mi merba bonwi amo buye wa mamara mare na ko wa bon gambolo sanga bomo sanum mara tona ko gwewo na ko wa dobe dure ko kpi ko yebo ka egen sanga doimo to yebo hakao san yenan giron migun san mai wamo anye ton damnu baga gai swada ge san yewa kwan wamo karma danko kan kere ye ba nomo kedi nu swa so anye bambikyo son simo kan gai tora gambi somo ya wen koko ya ma momi bina mera yenti kama wi son himo amigun
8: de te so gison ton ma television re yana ya swira ko sitira busika e ko pin kana ben wun ton bun warso
9: to kwa hiye na buzi gami, ko tomu sasa sesia. Ko di tomu, iha mo kaha, behen de ma unwa poro, ko de, ten tugobu ywa. Iha ha, sa mo minigun kaha, behen amani mi, ten tugobu ywa. Anye ba no, wonsu, temi sa wonsu nsono nye ya. Ba wonsu wa, ba nso de ko wa mini, ba wonsu ka yara kberundi, kakada so de ko, baga barba kwa, bewa gonsu na, so de ko mi dare ba yware, bugo ywa televizyon so. Go wa, use wa, unwe kuruware ko wa mi ba won ho dura mi gaga pia mi won he da ba won ho mera mo ba bai chega dugo ba ga da so de ko ba ga bogwa ba ga heja ber ko un ye wo ma hon ko tu anye be pro sa won na ya to ye kama won mi ye ya mi go ma won u ba ton gunye won bara gun ko me on ye baga gume ko un ye songe ndi la bra ko mra bai ko bu kai ko gwa gunyari songe mi hombra de bu ko ko bu gwa hen gwa gunya ye ware tele ko kun ye kuru son si ha ni son mu ka worma bai dora ton kro do dora ma wana bai shin bai ke wa bai sho bai kuru kwa swai ga kwa kuru gunga ye la kuru mi ga bua kuru bu ko ye wa ye mbi ho bon so yan ga haru so yan di mi ra so yak gbe ro ba ye wa ma ba da ba bai gwa ya ye ga daga ga ha yara tonogo ewa koko tubu
8: ndete so ya giro ame behem barum mere mi akoi danwe mi de me radio ho iramu
9: ya mangare nya gwan bigi amoro ye ya go danwe me behem baro ho go danwe ye ga behem de man ko muri go dan so ya bar me hanu mo bu ame ibo ho go ko pe re kan wu mi tonogo go tele meri ba wa to tonogo ga kmi ewa bi on to tonogo kan ba tonogo tonogo ba no mo
8: gison tonu president ben ibe buiro tata du ngu ye kwa television ye ya ka tira utur wana kugire to ama gati ama misona ki so behenda ke rusia yira bana yansa tin kulun television ya sawa bun television begirwa banko ngunane
9: to yega girwa mi gebega ga kugwa mi gega kugwa mi ka gonte gurungia wungia ga emo uga drago singeti singawa bwe bogi yimboge be anye radio kwa tore minigun bego biwa radio e biba e bolgaba nagun nan king ger kozia natma ha ESP sagay so bon ESP yaga gay ku yaga kan million kan million won ge no kan no bay takere yeba biga won bagay trowa ka gelo mini won ko komi pro be wu gibu a wone gbego wa wone tengo wa wone batre sonko wa e yade mo aga de nyene ne ne kporo e ba kporo mo o singa ti singa be han wono ba kporo no doge mi win dangane so kuno ga sekute yare ko ba hon nane ko omi ba non radio no sina kan televizion wa ko go si ba ga yele mi ba sina e ba gero me go to sa ko nama e ko emi segura be ha segurmo wo bi bi seruga ma win dia no
10: direte so we bane no sina ya television wa sintero ho tiro ho mo hian tuli an tomba mera de ba karu gina wa iko iko
9: e ago sen na me ba ga sen na mora gino ga wa tirtira ba yara ban tiri yara ban tiri yara banoka tv no san san ko ho tuli gino sugo mo son da bana wa ho ko so ho ko me sugo da ha gibe wa ba hon tiri no mo ho sina ho son ba ga ha be han yibo mo kai de shal baga ha ba me ho ko ba ho gere ba gun do ba gere tele so ge ho mara gara de osin mi me ho ko donc i bo bo ho mo no double mo be ti bo sara ma bo be han dir meni me so nya ni mo mega wa so nya ni ha bigia mi mega wa mara ho ko wa ko ma ho be ba bo tele ge ge me ja ba wa bo e pro meri bo he no ke ba ngi no no ka ba de ba de ho ba de ho patire mo ba ho o da mo ma ha wa ni sa wa tele ba wi gbe ro
10: we banetire heme gobingeria arama egiruntura kwa preza ama ho edo duke ikusina armani kayaye ikmika uno gembo herubimia
9: to radio yigbe bun baga sasina sa heme nokwa meneza kwa mi sana kaha mi behendone saka ha radio simo sakpia sa saduki shua sakpia ten saduki ten duga ya soko shusia
10: television ya nada ya nsongu turwa maso wa wuntu mbuko konso misina de ten gai mwisi abu de ten dabalba mwisi abu mbira kiaba
9: ye mi kaha mi gemi homba radio shumi pasi radio kaha mi ban yoro bana mag yoro wi duramo wi dimon bako wame yote gan yoro giamo bu kedri bani kedri teka gom meti mako nkebi mwane gan kedri ya bu ma televizyon ko paton mbe ba kial duramo bako mnebo ben kial wu migun beba wonno mo bagunne ba baba kin mena treyego be kwa kakan gangi amigo na be karamo be protein de mitin a ben tengro gosi yigana boko a probo mo kapoko amigo gosi a ten de to na sera kwa te gosi a de sogo no mo pa han wa mo wa gai ro de mi biga hana no mo magasimo ten sogo no pa han wa mo
10: to ye masa san ten so an wu mbukura bu san ten so mo borga bu kama yin san ten ka bon ni no sungo gore mbukura bu ba mo ka bu kana
9: to no go be kana wa buron de pogo ho wa hila bi wa na gian de hun dero mi bu dira be bu sosio bu singeti lu singo gan damo bu tara ko gan pa bu ko hun sobe bu ko hun sobe sai ma so na bun yesu ha be kana mo bu ko gai ko bu buro gon fu bu de hu segruwa san segruwa ka wa ba tonga segru wene
10: direte so bansa soma ya tenti a membiru iko televizion e hede ka suira
9: so te gro ko conseil d'administration so go bwanin doke ya san bwanin doke pa ho tirinoko pa benti radio pa ho be nuwe ikparaturo itomo labar kenyo tonon un labar nye anye uga shobin na kama sehya mo labar aga ha tomba yenye la bara ho ye nye jino ka ha mi we batao we njabro ko batao njabro ko baro paro we ogo paro ko wa me gai parate ka ngoro mi be ta go bon pokoro gmera yen parare parate ko hun wa ra ko genge ya don me gai ha mi tire sa no go be no we paro ko itom no sia be ogo bu tinguba e be pro bu bu no ye gai ka ha sok mo soko be pro ka ton gro yin gbero doctor no ba afaba kana boy be go pro se ibe garison
10: ba mo ka un tombo kana sanka no kana mo prisa
9: no go un tombo kana bu kana ko gusonde duga go sumi su tribani pa homa bani isa kis

0: sina yera to mu la ba fe yekin yeso na e ngarika
1: besem bibun sia kama besen sia ngari so bibun ke onwo so adaru ngeko kama wa sina nkeo radio no sina o
2: bibun keo kama sina son sirun fagi radio no sina o adame si bayire sa ko bayitanzi unga ko bayine gireri

Alfani yira ka yira yira nwa so yembiro ke onyani nira bara bibe bravo no sondie yi pro sora sago grama ngisom so hogene sma ka fage di sab hagi usuga mbi wana bu konka hongena imanye fage ya sanwa na ndeko biko yi hadimo nande ka UNICEF akoni samo

0: ya ba na imo ama ya de won itadoro mi ye kake gibe UNICEF mi gya ganyora to kadira kedi no yiru hebe ba ma tre ba ma kake mo ba ma ma tre no mo donc projet ga ti mi ra du kotona to bi ba sagi ga tre no he o mi sei to no ba ma wa ya ga dira tege ni kedi no bi ga eto bira bira ba ko bo tre ni wa
1: ya
0: pasa ke ni sanno
1: ya wa mena sa amre bi so sira na yomo tondaro batwa ngiba so braka e bon ko sine to game biye bon ase yo bia braiwa na ko ura ke bi mba ba yi gbero gbero peda mbira ya peda
2: oh
1: ka game ira ila kai ko de ye ma sa de de
2: to na sira na mere bi so sira bi hun so de game ma ke ura bi gatura de me wije ta girwa bra kio bi bigo be papa be ba e di no ti amo mi bara bi e sag ni bonu ko ka e sag ni so ben ti ni ra wami bigi gara wami bigi ni ndodo ga kara wami e bara mo protege ka e kara ka e mbi gura ba go so ka ba tri mi ha ye so ayin ye yen do bogu yen dom yen don buru era nwami ka kai ka dwa de de ta gira mi won ke bi mba ma gana ga mo ka ma bi dua me na won ba ipo igbeti ba mo ediko ediko e ka sa wa e ba ba ba ba tra mo projet me sa ke ye mi kan ba mi ro ka bolu kai
0: ke be won mo
2: ediko e ka wa igbeti ta ti mo one ye ba shogun no bire ba busiga me hon ba he ba hon ba ka she busiga game bu wa buga bim mo bu buga bi ke odoge do mi gabara wa bam bi mo mo ro gambe tura bim bi we ba ma she o gram o tura bu ke odoge ba de ba ba mu ah ne ge hoge na bi wi tawa ba wa ke wu sha gya e yo ma gi hoge yiru bo ma du to no kon kin tro gi hoge sina ya
1: o pa wa kon be de we oda
2: ya igbe ti ta la ho kwa de me ba mi ro ga mo ko ko gu ma bi mba bi mi ro go gu ma de wi mbi sina wi nwa ro so ungun ke kwe ya me ma bi wa ba bu shi ru so a pe to ka menna sangoma yesu akayo me hunso ga bi mu budira suka be sansan sesia me ba pro ga bi mu pro o ga ke ya me na ye ka de yi gote ta yera te bon wi e du ko mi bara ma meri wa ka mo bune yi ba mo be han komi so mi ni ka mo ba mo komi pro so bara meri wa ba gina komi so wa yi ga so abitani mo mi ngum bara bi mu mo go ba bi mu ba bi ke o dogi mo mia bara mia ba gina ben kasuko mia bo ri haga na usina asina bo na to bevo pon shono ko won itaka me won no baba mbe bo bondira bimo
1: bambe bor gabi
2: bambe bor gabi bama mi ngum pamingu mi baba do wa ko minuga be ha mi bara ga itro ten ma ba sina ni ga ga be ka sina ni ba ha ara ba hun deji ba hun diri mama wo ba e ba gbe e diko ga gbe ga so ko mi adama so ni na e diko ga gbe ga ko kan nasa tire webu saki webu awo be so gbe sa bara ko ba ko bu to mu so sen se sha me hun ba pro ko na ga bi ke odoge me hun ba am bi ke odoge bi gun bramo o sen o ke o sina to e ba de no ma troba pa pa de ma ka me bitani grano ra mawa he bu ma sa sa so bu bi mo o ma to ka menna un se ba sa sa se sia i ka me in pe ai bi be inga hun no e bi be ke odoge me hu sa ki
1: ton
2: so a de me bono ba ke odoge bono ni mani kamenna shongo mabe nomadi nomake sube ke o nyanwe ye di ko gara maga kaka ma swa pa e shosi para ga bibeke o nyanwe me de na giro bank ba meriwa departement kasa commune kasa mi abuko do shonko to ba mi pa bande made ba mi ga kaka ye ba komete gara ba nwashi komete ka sana kwa yebago makpam si o mi bonga baba ba moisa 70 do yabo makpa ma be e komini ga kayo o ma do ma bi mbara ruti ba ma mu ga bro bratin e son ko
1: mena nantumo egbengwanti so nyane ba bon ko egbengwanti so mi kedi a wa po kedi pibi no so pro ba ibon ko
2: go pro ba bon ko ba bon ko go ga bi de te giro a se kedi bon pibi ki mi
1: go enke de mi
2: ga ana wa ba mo de 10 kedi ru mi de 10 kedi ba so go mi go mi go ba ga go ko ye ba mo de 10 kedi pro ba bi mo
1: o je to kedi ro pro ba mo ya
2: mama
1: yawa o mi ami e de to
0: de se ga sare
1: yawa
0: mi ana ra giro amiro magati ya maga go ye kedi tem ba do na to kedi ru ga nga ma bon o si ecole paife Benti, ben biu bagawa. To maga beba mbadona. Yega de ha government keudiru. Behengeng bagati ho. Keudiru proga wene gwewa. Proga wene gwewa. Te ma pe dangirwa ya ha dede. Kun ha bune komin proga imo. Me gbengbagan komin ho he katen bawa. Yega ha ga gbengbagan komin ho ke dinu ga wa mi proa no arrondissement no we pro. Yem biu be wa ke dinu biga. Ka wene busagi ni wa dede ro.
1: Yem bon so je to wo hara ya ga pen dure ngubenu so ga no pen na de mo
0: yem bon ho ba wo hara ga biare ma wo hara ga bla biare do mi ara de me wo hara gbi ga yara mo ami ya da agiro mi figo ye do bara mo sankyo ura ko man pen de ba ga ko ba ni ba ngi ne yen ye ho ba kin bo wa bu bi ben gero wa mam mo he yen to yan kwa me ho ara de me yan daglo kwa kio bi un babu mabe nyano ndo ako to mara tomba e gero gero babu bu hikan kan bane ku ga so mi gia ka wene ba ne won aye lo me bi un ba un ye mi gia so gi wo mi un ma wi nyano de mo to ya ga dira tenge ni han ke otoro asuma gbi ga ha bara ke otoro mi bon hala asuma ga ko mi ho ga bi bun yi ha mo ye mba he
1: iba on present
0: trailer and three mi ye mba he asuma yiru he sanke hone asuma man gbi ga mi do mi ke oro asuma gbi ga ni
2: giran ke oro ban ba so giran
0: tre giran ke oro bala maga en badon na mi haga ke oro abi go ga ne o tonro torwa ara de me baga nya ni nawa to we sai ho sam ba hem bi bun gero nya mamam bi wi ha muhammad gira en tenu ko ha mu he baga yoro buga wa bi bun gero ya to me hon bara ko ya na agero mi ante gi ho go e mo bi ga ho bokpe bo buhe go bune ha we ragura ara mo gahogo shura go do ton no bo go sohi un ko we ragura no bo no we ragura no ngia mo hiama to kun kwa bibe ba sohi ba ton wa guru kwa ma ara gina go mo we ragura ma wa guru sohi ka kwa ton wata we ragura no aba no mo hiama
1: no
0: e ni ga kom yo mi to mi wa hara gara wa mi to bibe ho he no bi ga bi na ke o diro wa yo maternel ko e ba bidiba tie bu sai wa pa we gun sai wa won ura ga si wo mi to be nda mi wa ga be ko ga de mi wa harabaga to mi gun non nda mi hara ngo hara mo ye mbono ba ho ya mi to monti we no ba sai bono kwa ma ba yin bi bure ka ho ga de ma sanwa wo ga na ki odiro ga me wi yaro o ma ge mo ge mo do mi ka we ne winti wo no to ara de mi ha ne abu gina sa go bu suruku ye ba hun we ga gina po go hon ki ba go ra mo hi ama ara de metre ha tire yori apa mo hi abaga yura hone a sage ha bono kwa mi bem bi bo gero ka ho ha gen ho we mo sage ba hon we gero ka ho yi ha bono kwa bi be ban wa gero ka ho to ara de me kanatia be mi gatia tia ba mo hi na mo hi na bara ma wore bono yiro he wa ama ye ya dan guru kwa fi go ba bi ban na wa mi
2: to kwa no az journalist de ten egriso bang tri buga ngoge so i dua tri morisia une ba mero ginagu
1: ngoge
2: gara dona ke bi yi wara ngoge so ba ki udoge
1: ke te ho
2: to yo ha maromo sa maromo sa da da so himo
1: da so himo
2: donc ya bi ba da ho ko reto sure ma be fi go so hia adama o kanana ga kwa kakira ga me bemi barabem ye bara ben bono e ba ko mi ngumi ba entre mo hewa e di ko mi ngum we in ke jiro katia we bono yo kwa ka yi katia ko ma bi ko be wosi awa
1: ko ma be wosi awa
2: be be na wa to be mia bugura
1: yi ka be bo ma ya bugura so bo ka wura ba mi
2: to you got uncertain a year fine demi detect girl bad

0: Baba and Baba mo gaho ba nega nugo do bu man to bu wo yigbete bu te do maro kwa donc ye ga ma ha ke obi um baba nugo do um bahi ba hemet ba ya hon so mi ato ba hanti nugo do ba do mi aga son tore ba met ranki o son ro ko im bi o pro bu da wo ha to sana me bi un tre ro mo ye go ga yure un mo ba son ro mo no ga yin maka do domi un yoro ande banga ngore ya ga hene ya o mi ho ba ko mi ba ko we un mantire mo mi go yore un big mo ga yore son ro go da wa o ba ba he ka temi anke de big ga en ba de ke o diro yiro he ita he ni in he no he ba te bi be nga ba ba ntire ro
1: mama
0: ba te
1: mama
0: ba he ga ba he banke di no ba tia ba ke di no ba tia ba ba asuma ga dona ni ana bigo ne bi ron de tire ya na we mo ga son ro kwa
2: ntire ro
0: mama wa ama bi mera maka hoko agade maka game ba o hala mo atoka kunga bi tire du akan wi tono mo so do gaba wa college go wa university yo go wa ke di ta go wa ke di ne to o pigo pigo do ama un pian wi poro do to ke di gbi gai be mi ha tire ni ga wa mi ka yi ba mi me meti ga we no wi sun ruko ye ga ha tire ni bugata mo ma wa hala ga mo ara de me ke di gbi gai ho sun ra sin aga kere ma nte ke o di ni nutie do mi bente na yiba awa bem bi ke boga yule kuro ba mo wo hala ga ma wa mi wo hala sai mi to meti mi nugo do ba a meti ba ba foa bi bente ma ba sa ge wa nugo do be gara ko be ngoro kada mo ala de me mi ba ba ya he mo ba nyogo mo o ane ye ga e foto nya be ba ko ran kibne wi agbi ya wo ha ba yi wa era bi be ngoro ho nugo do bo nya baga kala man dia mi behen sein bibe ha mo mi ben gero go shohi do mi bae pro nye ma sei mi manga bi na gi ho ha won no won wa guru man do ma ko sa gi wa awa don kar ara de me ba be benti ba ba guna ki bi ki o do ge ma ye ho bae mi gi ya o so gi mo ntre no de mo ka ko anu go do pa o bi ga ke ona to nde ma sa gi guna wa bi un ke o do
1: ya ye ye ga mandira
2: na ke ngro ho be nga wa hadrete ni be tura ga sai ni ngi ro tan shi
0: ya baga baga
1: yira ma o ju ko ya ki ke yu ngi ro shi mo ma ni ngi ho na ngi wa ma ne bi ga ra san san shi he ba ra ga ba ra ga tu ma gbe mo ke ti mo to ma ga do ma de ma gi ro mi hun ba ki uno gu so wi ra gu sa ga ba wa to buga buga buga ma ga shi hi e wa to ka menna kiri no bi gai bana bibe shagi ka kae kae ke ya ga dira bibe da bi no ga shuhi mo awa ka wan dira bi ga o min bi ga gun gira won no mo bu ga heke ke ke oda bana se ne do bi ma ho ba nguma ba dia ba shagi be ga
0: ya wan da ba ne de te da ba shagi ke
1: de te hun shagi hun shagi ka na ne sharo ga mo min ya ba re nga uga koma ke mane amarika makira to mana na ndago nsage wa nga mo mane kada ka ka waka nguma to kala kala ami ya biwi mangina ke ole wonne nsaga
2: ya ga sa sa sa ya wo ko ga ke ola
1: to ye du ko ga nagire kaka sage nwe mo yira mi gumi
2: yawa mena so ko hone yasu mo be ko mbio ngiro taka su mo kiti awo
0: mama
2: ba ga be mbio kiuta mo yawa ge masa ko gina mbio su pin awo yawa so ro do benti ba

0: anaha sama
1: ko
0: aw aw da sama
1: ka sama ge
0: aw na biro ji wuda sama isa ka
1: yo ga maro
0: a gaido
1: to na kin bi yo do mi gina na so mam
0: oh
1: ni da ke mu a pro cheri ni mu a fa mo sai yo
0: mhm
1: mo mo wi ko ke ko ba
0: ya oh
1: sai ai ha si ya mhm you know kin bi ya
0: oh
2: Matiasi.

Okay.

0: yo yaro gongoma gina duma sago urama bebe ba pinawa mbiragia to wi da samoisi aka birogandi o duma one ide won yiro mogi so min de yade me wira ga bimbi de asiyo to ama mikia kade ma hewi winti no de to yore bi ya mo nyangpuro ade yande nyangpuro to nikin komisora bi kon nikin komundi o shoguma mi na yo mo yango ya mwa ni komina odi yimura
1: to na siara atawana na girwa nane member gentim beba beba asansi mo ba bayin afani dimu ika ga wura siran de ka mo yiru mo itakire na tama
0: Nigiti
1: Biragia Bangina Yemo.
0: So, would be my funny gammy. What think you want, mamma?
1: I got some. As I want, why? When I think I send it me, I do quicker, can you?
0: Yeah. Mena na yo mo da samwe si aka birogia o wisi wo ko ndeje ta aka ngano si
2: bon ra o ni me ande me ogero aga gero ma benti bara ma ni mo amikwa me ye du bira ra wa ama gade ko o won yiro ye we ko ma ga ware don ga ye ma ko ye projet mi ga ga nyoro amikwa ye kuna ko wa ba gbe mbe ga mi ni ga npe ga wa ga ba do ma e sa mo sa e gun tura ye ba na gire ni ma ba de ma mo bi o mo ba to ba bi ba de ke o won e mo bo ko de ya pa ma da ma ba wa ala ye mo
1: na gire de mi o mo yiro
2: me ya bara ko
0: yawa
2: to andabe miga ba nwenwe ba sa gantura ba de ma abi ba bi omo ba de ke warfani to ba to
1: me hombe warun saga me a muga mo ba be ngweju pranko ba tene community a community ba ko pa yembi ba ko pa so be ngweju pranko ba npe ba bor ko gira gira mi ni mu yem bi so be iha bara ko bang community shon kwa bande wa ba nagire ba na moema ba ma gam ba ma community ga miro ba ma da ni shon ko
0: yawa
1: ta ba da ga mo me hunge ga sana me
0: yawa musa mama njima ga sban ta gande to hugina ke bi mobo hugina be to buro to je biro mo ma kala mo ba ro ko dan do ga bi nke o mbira ga yimba gam to ama win biga o so ha ngura de nkure win to be no ma te biro tura bi wa te moromo to padi ma ba be bi ogbisia wi no wa gam biro tura bo yimbi goa yanyari mo mbira ga de to
2: gera me on bigia me dede me gum prina la gano gero mi hona kin gurama semen biga smak biga ba foi bune buke uron sor ko buka biben ha muamma ha ga gere won bi mo ma ki won bi ke o ko o ke de biga atori aga yunwa to banga sag ni na ba hala yen gero ya sag ya bakana ya ma yen tere mo ka yori asiye mane diator tono kaha baba sagi mwe geru kaha unen bi mwe bi ba wa siyo me ama pa bi ba mura pro ka be ni tire doge ya pa amore hia hemba ga yiru migia pa benti ma amore hia bi ba hun sagi mwe to sagi ni nunna ha a en geru ye bi be ba won ki odiro a be en geru ye to ande ma sagi ya mo mi go bi be turi pro ta re ga sai amman ka mo awa Mohamma ga ko ga bonko do mi sagi ya go tudi so do ko mantia ta re ga sai me ande ma sagi un tia mo ya go komi on bi bi ba wa mi ba yin wa hiporo aten ba ga sagi na ten we ro ga no ma mo we ra guru ma ma de ya bi bu no
0: be mi
2: ba yin ma go sagi bi ba wa ke di mo go sagi bi ya ba ba ngo ra wa kan ten do mi he ko he ba na bon ko ba npa ba mbi mpo ko kan de tia gangia bu he ba mo to aga en point tole ala de me ki te dam nanura wami ya han hita me na ga wai ga me ya ga wa biu no bimbira an sagi bo ka bo pi bagun gina wa to kon kwa me tre bi ba ha ki obi un ba da wa longa gina sagi bon ko ya be shogo
0: binti ba
2: sagi bon ko kagun ga be sanu bi ba ha ki obi un ba bon biro ape ki o diro me me sagi ga na ho ga bon ko ha gina be shogo sam be shoga a sagi geru ka ho ba hunwa geru ka hoga wa to kun ha bone ko go turiya ka be sanu uta ho bono ko ka gun turi ya go de sina hawa man ha go ko bi wa gina go bia to non da ni ha ma ko ara de me me bibe ba ka be ni ha daga shine me ara de me non da mi ha ga e bono ko ba tomba gero a na na biya ga be min ko hano he ha he biya ga bi na no he to me ha dange shimi do me ga bi na mo tire ho ke di bi ga ha na ye yoromo san yoromo san yoromo han yoromo to an da ala de me me hunga ga na mi me ga biya na me ha ga ye won mi to mi wa da guru na mi tira ya ala de me won ara biya o me ka bi o mo be ko ku hune to wane ga wane me sabe nyi san ha ba wi won biya wi mhai mo nyego ku tiru de de me wo damu na maga biro tura to ala de me baba ngo biya ga kula ha be ban damu mi kan be bo ko man biya de de ro me be no maga biro tura bi da ba go biya ya no yeri mo ba ne ke diri maga na ge meti wi e mo ya go u bon mo mi ka wo ko bi mo ke o diru mi me wi meti go nyem me go ko ga tiru wa ma ku tira ga ngo ko mi a meti wi bi u mangina wa kwa ogo me an ba go ewu so mo damo mago kun wedwe ba ogun mo to ala de me bi a hadiri to hagun ma me hun koe me hun baga na baga shine mi
0: me
2: we ma ya ho ma ga won mi bi kun kada kada ga tura ga nyola ba go nyola sa bi ba na daguru bi a ba go bi a to non da me ala de me ganu yiro ha ko ya mi to ga de wa be bi o mo bu ga ma dieter bu no hina pa bu wa yiro ho yen yira bu go kun bu ko bu ko gi ho bu ko bu bu tule me hun baga shine ogo men bune a wan ga wan ha ton yiro ogo men no awo komia sa wan ga wan ba ogo wa go kun odwe to pa ho gina be diri sa na ga de kana mo bura ma ga na ba ga na gura be ma hewa si no de de ho proje ga na gre wi no ma ga mbiro tura an ya te bia ba ki bu sumi bu kun bu ga ben bi bu ke o ko ya don ya ngo komia wi no ma ga biro tura wi mi ga we no komia o ga o ga o kun do me go kun odwe ogo ma me me hon ba biwe ba ga na ba ga shine mi ha go ma ga shine ha mi gun ga nyora se ha ma ga nyora biwa ti ha na go ne to da go ra wan bi na to ye ha na kana mo asuma gbi ga ba fu e bu ne ba biwe ha mo amani ke o bi o mba bu dan do go ma ga ga bi ke o do ge ya asuma ye ga ha ga gire an na ga wan bi ne ka de ma ma ga ha ko mi ne ho e sa ge ne proje ga so ro ma ga sa ge ne mo e mo un ye do na on bi am
0: ya Preda.
1: Oh.
0: Iso kama gan so hidi so da usagia. Dobi aso wi mata sigro yande one wi kra me kon yana ha ba wa ho wo kom ya ba na kebi bom ba ba so pa wo be ti mo abi so bi won. Mo kon ga na ne ko bon ko ga tude.
1: To na sera na mata sera.
0: Oh.
1: Wi ngwa me ke ma iba ne subina.
0: Mhm.
1: Yira mi. Ado wo si ya wa.
0: Ah.
1: Wo si ya.
0: To.
1: Domi bune kyo bi bagun bi bagun wa bi goi songa na buka bi kai duya yo si ya wa yo si ya gigire yo si ya mara yo ga si ya agina mi to ngina unno mi amo winti o ga winti u gina u bi mo de di no hi utete o mo mi tete ga iru iru on na bin tire odwa iko wura ona ne iko shoke ko i ho ko ki mi ba boroga ba an wa ye sona egbe ta la so ko re kam menna pa te nu ngo daguru na
0: dete
1: be bambim tire morisha ka bi ba wenwe ka be ga komia ba e morisha be mbaka yero ba baka yero kurana ko ku igbe te morisha ko proje morisha bugo ana obe ugo bebe nyanu dagura ano kara ndaguru sawa tina gane ko se ya mitono te u te e bi mo davinu ba mi ho ane bu songe ko bu songe ko ba ne boluga ba ayo ko se ya me ga sawa ta
0: ya wa de te
2: ah de me pre dan gero amiana ya ko se ya on ye ho moruga wa ye hona igbete ya so imon bi o kimuka ke okoro to pawne mi ho ma ima wuri ma goe songe songe da ba goe song song na behem woda mero ya mange no ti ha behem go ben ma gyo mana ye ka ha ke o diru ka ha kam to pawo no goe song song na ma we ba ba tre no mo hia ka de ba mi agun ye sina ga go ma wuri go ma na ma ye sona to ye sona ya de me pe dan gero han ke ho ma ne ya mo ya mo ma go ma e kumi san pe ho be sobe no hobe danke hobe no ko me hobe no ke hone boka ko ya ko se ha hala baka go ra doge
1: ya ara yo ke ju si ya ngi bungia girwa
0: o si
1: ya ngi ton krowo brabi brabi unwe kawa igbe nu wa me nu nu ne nu ne nu wa nu de me di ko ga wa mi mi ama igbe gan nu wa mi nu ra ma e kiri ko ara we mi bo ko ne ton ko bi na si je mi bi me mo ton ko si
0: we ha ton po
1: se we sa ton po sai ko ko ton po bi sai sai si si wa bu gara ko bu ka ke te double atuba to kara mayim mo mo a me hun mo me a ka we ne amo a ga yon si vite we won no ba nem e we won wo gro mo wo ga tia o ga si je mo ga mo ga nu da ka mo ga nu ga tia I gra un widow ne
0: he ga un widow na ya gira hon bi be ba si je mo ton kwa bun ti bara be ti nu we mba na ya nyi gwete da bi
1: ka I wo won wa he I gbe ga nu mo nu ko ba ne bu ko ba de I gra ma mon bonu ko iba mo premier semestre mi chaque boko wa beba soma ko ke dia jo
2: beba rugbya
1: beba rugbya ba ki boko ne ton ton club beba rugbya sa ton club sa sa ise ba gouvernement gamo wa gouvernement ton club ba mo ban ki bune ben ki ga birura donc me ma igbe teten timo ko ko to beba sugo dia bang bonugbi ga ipa pasu biba ton ko ba son quoi ton yi classe tiaso be sube kinuko ko pon ko ka mon ko re man kiri graja man sixième hega terminal dogo yi ton ko sugo biba son ma ko mi kan ton yi dan tena ba mo beke ba mo beke hega mam iba mo libre ba kan usha ka eba kasaki ba donc me hun ka saami kan ba eduko ngia nene I ben gran wan nene ba mte ka mi mtn ba hun yo réseau ni ba mtn mi be ban kinuki ba bo neto suko be kinuko arama mega saki bi suko kinuko ben yi hansi kan sa kama muna beti ba ma kinu ko kiri bagani so ben kinu gara ma una ga me ban ki bo be kin ka shagi basanu ga ba ta ka yewa tuna ga ba ban bon ko ban pa be ba ma bia be ba be so ben point ga dankire ba ba ga bia tri so bo ma be kin ben kinu gara kan kiri kan kara ma kiri wa
0: Wa
1: ko ma ga bisa sai ya. Me kiri baga mi ga sa menam.
0: Yo. Mera to sa sira sa mi do bisu sira e de to. Ya ha bune ya te ko me ni na ite la ga ko re ye ho ite ki so go do yi gwa ti nu la ko hiro ga do ge ya ko pan we su mi yan kiri nge be hon ya ga do te.
2: To ya wa. E bi ga na gira kin be to bi ya. Ka ko kai ba mo. Ba han gwe mba ga te ho. Bi be ba kin ba ga ken wa mo. Maga mo so yi maga meti ba so yi maga bibenti ni gudo won mo makio ya gado na bi siara donc tonu manu siara o ke bune aba ko kan kire ya don bango mam pin bu man ke jiro jiro henti kwa de mi jiro henti bara mo ga UNICEF ya ba be kwa me UNICEF ga be kwa me bango ke uda hega jirwe ka de manu gudo go pan ya genge me gom na makin mbe kanaira sana me he bono kwa me ye ga komi ami kuhema buhema yika biwe ba nwami buka ne babe muri hiyama biwe buka wa ya saa mwenya tu kahuwa kwa mande ma ye nga kakuma makwe to minakimbe kanaira saname bae bono kwa biga ayba kwa mababe batiri rumo hiya bande ma kiyo yu ganga kumia bagunda ma de ku saswa tutu buka ye muri hiyama to miyala de me biwe kwa mbala mwa anu kusangea ruhobi to ya mfuguna kade ma yago bibenu kudo won yago ma son runti wa da ya fugu
0: yo
2: mi ho na kin murembe kana butando ke
1: yo yana kin su hi de ten gai so maga sawa de ten bibiu bo bia bangun dabi be un rapo ba so wo pon bu ibete kana me ban na mosi kam mankiri de moye ga dona sai pa ba pro no tia mi kan tia kam de te ko binti ya ko ma be wi sia sai kam ma kuro ga ubia ba wan shi ma mara daguru ban nai da hoko a gina go wata wasa na morisia e ke bi yo yo e maru bak su e maru ga su sude ngone morisia
2: de de ye go so he ya nan pa me bi pro go ga
1: wa me go no tia kan tia ba e wi sia sai ka de ma ba sai ho ba rai mo he ku dangru ko mi mi ka de bi mo wi do ko ka de ko yi yi ba se se ma wu pa awa negun kara era mi mi
0: yawa mena sa to mo be ko fagi wi go be ra gi so mi juka ni gi mana ye nge mo to ke sa ka wi ru go
2: ba se no he ka wi ru go me ira so ma wure ho ke mo be kana don gonga hanen bibia amara gon ko tu banna bibe mo he ye du ba mera ba he ga ko ba mi tomba ti ba ga bi ona mo ke je gbi ga ho
0: o
2: abe ma hade son to ru aso e ka suru gira ko age ho ka suru gira ko ba he ga ko ba e ga ba ti ba ga bi ona
0: mo
2: to ba gon na ko me banna dan do ke ya suma gbi ga ho ba wa ke o diru so ru mi banna bibe de be pro bu na ya ko hun so mi genge ka ma de ma bibe be ti ba pro ko win sa ge wa
1: so na sera de tagiram ye so na kin ma wura ma min ni
0: ta
1: awai so na giran ke giran ke diru wura ga wa ba po na ga bin biu ne yelu ba mu wa bono ye ku ku nonera wa ku bono ku na ku go komia ina ye kon kan ira mi pan edu ku gibe ne be tora go de banane won no go hun kwa gbe mugo
2: banga
1: ku kirame
2: e won no era pa mane ba won no se
1: to
0: ya wa sa zira to mbe se sa go ma yora men no ki so nyu kai ni sa ba mbare pro tavura ya ro yere ku ya ki se ba no do ke bira ge gya wi e pri da ke bi mo bu ke bi mba ba nyi gba ro mbe dan de wi so ko bi o wi je to ko ra bo ni tie ni kan e gira go ma kan ni sa go no kana sa fa ge di wa ye sa e ni se fo ni ya mo karaju no sina kama fe kabu nji pero yesu asora safage di beden temine ko ngala di me ngwa ko gonga ten so ba bibo ba bo ke onyano ba we ka ke on to de so ngwa ko ba seimo to yesu asora safage di suka wa yira bo so ya be ko bira bara yi wa to ye pro so sa we sena sa be sira be sina so da ki sa ko ne wa umma ko setero

Ma kemi bengbe awo ni.

Lucy, né? E a Tomu, que eu sou. Quem é a Tomu?

0: wa gojo bu wa awon ma kuro yin ru yo toko kun garun garun mo ambe tonu kia kuinda bi kia eh igro bili se ba ngwa duro ba tunra wi akoro gu ba shoku suna ba jo se yagi ka jan garun bi o so barabara se yagi wa o ki pele shangaru wa o ki bi lo mbo woro Shaya bere tuga tuga rashi goro kame mwa ba angwa ibiro. Ya one kriji, salame nobole shere kwa kwele ata mwa. Ye mbilo akarmuzu ya duwa, bashe kaburu giyate. Salame shere kwa kwele yoro babara ni duwa lina mama enu mwa. Ya duwa toka u shere kwa kwele shongu atamula. FM ba aku ga bohoron sere une bu tinwo kan sari ba tun bila aku am gawera woru ne manori o tayo na tayo agu se guruki do ma de tin ka yo mi yenu si o gawera ba o manori o woru re ku ame Baba ni won ku gengo akigi berawa. Ura ni obu te nkuro mo ne kiriki mani mani ndo mo ne gema. Ba ki ga egu ene shi agabu shi bu de ma. Mune ne unge unare tu ko gudu so ye ki ka shi wa de ma mi. Ma woro ure ye mbai. Wi ga ga bu go ne wi ba kuru ku opere nsese ro. Bi abara nsine. Gade ma window ani wa ra u gan bo ko nere mu koroku ya bara ni sina gore gi shato ye sina gore gi gu ye wi ko ma wo nko ya o de pa ra ba ye o yer ma ni do to ko won wo mu ma to nwo ne ge ma she mu ne ta to nu gu mu ya ka ne me ne aku ne yin ma ju me ye ka gere no ma te ka go shi ye ntura ntura ya ha wi bigie unu nwe ma ha ku nu nwe Mate bago mwo kuku ane kpare ma nsoko wura. Mune ge ma mo mare wire shoka. Ton be ba ku aye mbi wudro tokora giso. Mo do kuroka. Ne ye mbi oka ye mboni ye. Ba akere se hera wiya ba wo biya mbi. Ma ku mo ya to bi na mo. Yin ye na wi sha akiri ka he gire mboni.
1: FM no sha be san radio.
0: Bia ba won asine ba won asine. Yawura ne sura ro wo ton wero won. Wi ma pa ma asuna ro ko asina se ma le ba ndwani bu. Sina se ba en bibu. Ye nworu. Wi abu ko ne en wudu awura wi tan bi we ba wo kin. Be to ma ro kin un ba. No mate wo kin wi awura wa hisu e do to ko wi kana wi naru wi nwuduru. Mo ba ne wo kin wi mu ne ya dun. Ba gosun ke ba un kro me podije ko ba mo yire mo na pere nda ko san agu yo ya wu du ma ode owo tun wele we won yen won wi me ra un ni asan ko un ma ni adan ko ya won ni e bo ko ne un ni di odo bo kun woru woru re mo ne amana na ka wu du amane un ni mo bi wa gumi

se o da win kuro so un gun mi ni o bi je o sa me ba won ki ka worun gbengi yara ngwe ni o de be ku ni ba une o de o yire mara ngwo ru mu gun won gun mi ni ama bu do e won o da o so ne na ne ba tura mo o da o be so kora po bu e o ka so ru be le man ku mo bu e o so ru ro e ba wi mara ya bu ko ishike do to ko de ta ura te de ngun so asu I'm not sure if you're a good person. Bibe ba won ni so yen turo ba wo tan bugo nduro aye ira ga ho kai wo mu uda wi na bi ya mo ne aye yo we sa si no ni wi se wi ya ba mara pere ya wo sunu ba ni pango mana ge ma do to ko won agi san san wi wo ko turo ka pin ne kuku mu ara de

0: Tanonko Kenya habari gaisi ga njata kitiri ne Faruk Mere owara hokai halaji di kanko Karim Deburu pidan wale danurus nabati de hala danoga mangai tanon dire di danurus na hebi ga heba wale wiye hebi to batete on jodi on jabbatobbe
1: Milo gadol Nosna TV na FM Nosna Dark illa dubi dud kanu yidi goni wurtago dum dai ereji hecci Kenya I walle hakka hali no radio ji television ji hebake Nosna TV no on day magansa bumudum FM Nosna golli dubi dubi hande laso e jeedidi hokki on habaru jangini on batani onon lati be wombe I walla radio ni onon lati be golloobe golle fere fere wadi golleji din faadum won gonga joni kadem hala barka nati gan goddum bane Nosna TV hebake illa hebake no noy hani wade kanun akki kanko lati do mawdo radio nin dewru karimu o wondo gontaw o sanna getale heredu belkol gam baaw dubi laso e jeedidi radio nin goni bato halama o mbawan jion halobe bem bato ngadi golle modon o mbawan jion timodum gan sabu mudum num o sanni taw getale o wi hala berkanu hebi do hala berkanu walle hako hebani em gam en kebi gonkan television ni television hebake umenu hoddira ko hoddina mawni ko hoddina du lahane dubi laso jeedidi den radio ni na woni I hokka habaru I batti on onon lati be demo onon lati be durobe onon lati kadobe golle fere fere ama joni en keba num bayle fijo me en keba num bayle jippe me gamma day lawol golleji din kambe latibe alwasiji kambe latibe ko jankeji be pama no gonga television nganga hebake kambe latibe durobe umenu radio ni walantabe be num boni gollanta ni gollanan kambe latibe rewbe kambe latibe alwasibe kambe latibe wombe day gureji fere fere day ganuje fere fere golleji meden di gatti hubutu kanun ni wadantay gamma junum gonga goni umenu ni wauta ni wadana getti kanun ji dummi paminen kambe lati be hettinibe joni habaruji ni hokkat ni ya ni wadana om halaji modon di jiddon fu dai gureji modo he ganuje mod halaji demenum halaji jandenum halaji jamunum halaji tawangal nun dum fu ko goduden kanun Nosna TV ngan wadanta e kambe lati be yira e meden me alwasi be meden halaji mudum hala annal tawangal hala annal ko wada halaji mudum butu dey lawol jonne sese en batanan dey television ngam ko dum fu dum ya dum wada bona taw belle meden battide do kande dum pilote den dum bula lati be mawbe I ela joni balle Nosna TV den no watta ko yaha yeso en fu en jogotiran num ganni heba ni ummo ni buradu den radio ni gollanno o ngani ni lataki janni gadori tenkura ni watta gon tenkura joni dum hokkama amataw dum hanu nun dum tokka la dum tokka saria ko hakles gamajum seito ngawalo ngadari gineji dim burtaw no fukkori o melati enen bo komede ko dum fu dum yaha dum wada em kanu nun eden titi onon titi on bawandu baton umenun menun jiddum fille de television ngam umenun lati buki modon de television ngam umenun jiddon lato wiye fillaji mudum wada ma fere fere de television ngam to dem kamodon wodi semme kamodon kanun gollirte kambe lati be mawbe bem be bi gonga to wada ma hokkama wiyama jonka ba moy fu gineji mudum la ko leji din di garandi putta ko di putta bo onon lati be bibbe genni onon lati be gollobe juude onon lati be durobe onon lati be demobe onon non dum fu dum yi golleji modon nun watte dey dum goddo go golle mudum gum bade golleji modon nun illa halne dubi laso e jeedidi ko FM Nosna wada ni mauni ni wayni rimi ko wite Nosna TV gamajun dum hebun don dum yaaji to nagge hebama to ngete data fu ngedon yidaka tilal se ngetedda nye yaajina fagere gan sabu mudum mo fu ummo daro ballo tiden dey Nosna TV ngam ganga heba nga mauna nga bura den radio Nosna wonno kan kanun kambe lati be maw radio do illa Kasim Zato e kanko Karim Dewru be bi min pillo getti no gonga sa hebake en jogotire gam Nosna TV ngam nga jodo hese
0: men jetti zane faruk me hala mudum batta kanuno en joni en jam faddo finana ko men jogi men ko kon o men dalanto de wadum butumudo en jaro yakko kanko enji wado kadi e jango subaka jane jedi de mental la sedde de joy ko galonano habaji kedira don restan wadde be rek wonnabe

Come on. Nasiala, Hobio, Howay, Hosa, Hodoro, Anagera, Hoyai.

de gongo bi kwa ugura ze gogwa osima duge gema wi kura buruburu ne bemba ko ogo ekwa yo ra gbedo yo ura ma yo sego yo boru bogwa mu an kura yo da no gi hinsu a mo ye da no kura ma duge yo dura se gogwa mi wi no ma no shigwa mi yan mbure mi yo shiura siji wi ji won kwa yo shi kura ma su ure su kura tun bode she ya wonwa tera mageni goni kuruwa gbari yo sawari na na bombo na na so bi so baruka de hanya sanu kude ba ko tera mageni goni

0: Gisonyo kani kwa kabuleba tondura tonkura miwa kwa honso aleki bekpulo sa yuga kusia saa tura mi saa mwene sube yugu dababa nosia daba ninkini dangiri gina we Bangbaga komiso igbete ta lafe ni gbaga ba sokmo apo soko ta ta tin tumu soko sia sanda bi ba lafe ni bani no sunga mo kama bi ba ha lo turba ma ba wana ba men no kwa metro anga lo turo dru da ten bonga na nu nori kangi asa pa be kwa yinda ba wa soko ka ba bonko gison ya ba ni abun ton di ba han tun ago ne so ba tro suru wa go se so kwa no bo ya ba ton te di ba so ran we ni ania ni abu bansa ye afani ya so bi bi yo kasokwa so we nda ba ba nosia besan binan te mine ko ba ni nasia be basan bara bara ko ma bara ko de ba yungu da so mi ko mo ye mi no ko agi aparago ko ma ye nda ba no in wa da ba so ko ba nosia ni ngana segna ba gbi sia mi
1: FM nosia
0: yaro yarego dro beso ma simba mbira gya so ka ba yugo da baba no sia da ba gbeka de mi na ba no sia mo gbangba ka mi ne kon igbete ta la fe yin gbaro mbo ga bi baso kun aprosok teta la fe yin gbaro ntombo ka ma bi wa san lo kutro ba ta bi menna ma ba menno kwa buwa mo na bi so ma sinsina ba kun ba to mo nori ba kun ba to mo nori mo ran ko ma ko mo wi asan la fe yin gbaro duwa anga lo kutro di da ba na ka no nori kan gi asan menno ma go edini ye ko mo yi to yara fara ku mere mo akura bi da mi gya
2: Ben menno e basina mia bae sina ben lugotro fatao mia ba menno e sina adarba suru wakuru yeso wakane ben au kaure soya bakibu daria gina kusoma e bakwa ka gisoge nwo suru no batia ya durami ben soma e mea kusina gina e basina basina ba doru kwa bakpani mi lugotro jira wakuru me soma e ya sisina aprosok soaso sa e basina bakpaya bagina doruko me sumaye kosina lokotoro diru ka lokotoro diru be ba sumaye dara bakpaya mihoa be lokotoro be bawa me gangun babitani nomo bitani ba nomo bra tine gal komibu bu e morsha ma aprosok yigbero mihoa bawa me baka treni promue umbasona baka he treni muwe yasawi kora sele germain sawi tusi huno umban sababu wa ya dira bello ko trobe ban ben trenu molsiama uranu bokuyi
3: alafia yi gberun sobruso batilenu ganu yara ni basokmo attestation de soin ni sera loko trobe bara baro ni siru duke babo bara ro duke babo tinduke banye kwa tireni bebe saha doko trobe babe busikemo yara ben tireni kuromenne basuni dari suni mweri yihana gire yera yebe ha doko tororu kwa sa salaya donc ça m'a be yen donne kiri sako wama bieni ka yeni nda we ne ensemble ye kuro nwolo we se o kan win timo de me oki ben be ba halo ko tro ba mbukuro bu basun asansi ba yiya wa ba ro tan ensemble ne ya timme na we ne awen no ye habe kanamo ba mbaro nori mo ba nda asansi ni swi bo ka be nori yera ben sombro so ka be somi bo ka baro bu nori dede
2: yembiru Bebama logotoro da bengabu baranea mabambe soke ban sonruwa miso mani amena ya wene yansan wekora siru jerme
3: barobe ba wan alafia yigberso baranea e nanda anwa alafia yigberso baka anun tingi akue baka anun tingwe dede baka anun soku haba asansi na giromi ya wan baranun ganwa logotoro so ni wene bu soku yemi do gotron tirasiwa bara nu ganu ma wa ni unwe ne busoku yen son saki ton mu chume ma baro a lo gotro piwa da girea da ma bara ra kun soka mo ba nu sok yen son soka e ya kaliba momo ira unwe ne ton mu chugo ba baro na gire bekura me ti mu era mun konu bekura ya kwa me ama ya ma sin una ba konu kwa lo gotro enye sade no sina ka lo gotro be me ba koko pa tombu banka namo yitomba kunchuba alafia igbete tarufani mo wena tomo uchu
2: gina ku soma e bakpe abakwa e bay duru kwa bakpa bawa me gina ku wonura iru ka wonyenda nu tombe bakpe ababekia yengo ediu ya yera million tenaka ne ka foto una wene ka woka nu ka iru kada una wata frantia sari gwe yakwe adi ginaku menami ama doru kwa gison gen wonso sur no batia ya donami tombe bakpeba bekia basa nge tombu nora no baita katon uno uno suba ne katombu nwene kaoka no kairu mayengo ya sewa nge million waka no ka foto tenaka no banne ka dayendu ka da no baita ka fran yiru metomben gison gen wo sumai bakpeba bakwa belo gutro be menami
0: Sasera faruko mere sugo ibetia gison ya ba non niabo niabo ba entrodi behind do go ne so batule suruwa ko se so kura nobo ya ba ton tedi ba suno we ni ania ba wan ni awu afani so ila so wa wi biajubo uda gbangba ken gren lotro gbangba gan lotro diro ma wi u se nganya mburange awu na mo josias wi toto guti una ania mo ton wa he yiga kwa he mo mbasan afani ya wa so
4: Nobani abu gasan wa ge me behem wensi anogu gasan. Domi unwe nea sakuro anna nobani ye. Manye sakuro ya nye bulonde son kakbe anson an nobani ya mo. Man nobani ya bisa wabondi gasan wa yesan kya sa men no wa behe baranun dabiru. Sogo kwen suni karasya. Domi barani sara mwen, barani sara bare. Yen dabiru gawa nobani abun sairu sondi. Mena sa dabiru so mwene sunia. Angberundi mwoma wa ye kako buro se ya gina gbi ania. Fengkulu fera okumea di bera dawa okumea nye kundawa mwene anobania. Okumea sanon siyan sa wanyen undi akago foda angwa hirama mwene anobania. Domi miasi moton dabiraka noba mwen. Akuma tonda biru noba mwe tuwa yoko se, wo guna goko se, yonki yek proga mwa, woge so, kade ma, koko ninda biru mwa, woge so. Akun noba enye ye, son awa mwa geya san, geya der, yega san, geye parata biru, ya kaho akati na mwa. Mena so penso ka barata biru, suri, masa noba niya mwa, ka genge menwene, kade ma, behembara ninda biru, ya sanu kwa. Sank mehunye yoko kwe, me yoko sanu kwa toto kwa de ma gobi e sara suwe, sanka logotro de oda monsoko gobi iswa soka gan nenenko. Mena, non niabu, ngwene suye biruko. Ya kwa akpapuro, ngwene gangbi ka e kako, yansan wen no baka agbi ya niya. A wuda woma wa ye kako puro ngwene wen no baka niya. Mena masa kinyansa kumome kade ma sogo kwenka gen soka baradabiro tabuko.
0: Sasera inwa me yi sinya minamiko we gado josias we usan usen kanyamburange unanamo mbangba ken lukuturo diro we nuwasa nuwa kwe miko. Gema sogo mendisi kwa huda fwao buko gya fwao buko waba uru mwami wutia sogo gya nda anwa yari yelako sangoda kwa huwa mwana wute nga isinsina.
5: Basu se nawa. Di bregu gaguso fo bukomi di tenso ya ganda minu nyenu wa sanda gbe sunsun wikosu kaya ya tia yengoni yenkonu katenu kagunu yeba puro ayonwa di tenso bane wuru baltemo nyamie gasa wuru mbwiru miawi usa onyame grun konsu basokmo dawo woru osunsun wa
6: Pong pula mene uja he ugiye van kui mo yam pule plana njera abidu kun ano abeja he mo gyo unyang kahaye mo gyo unyang kahaye mo yam pula mene urupu wama uwo gira mo kore ne un pula mene unje pong kore ne mo huwa to mo ne shika do shiwa nyah he shiwa dunu bo shiwa me oga tru ano no ne ngobi shoyi go pula yebi kun inga intoria ba te ane ote wa ki igen na ne o beha ma kun kuwa ba hong uwo kunye ba hong uwo hong uwo ba na hong yere kuwe go anga go pika mo banga go pika ko ho ni aga ye no gra ba ye gbi ya mi ni mi o ya wa go mi ni ku mo ho da ho ite ma ye go wa na mi go na kin wa ka bo he gidu ha ge na ha ma wo ki to sha go fo ma pika o sha wo ko he yi geru go he yiru to sha ho complete fo me
5: sa ye nu ndi baltemo gbe sunu kan sa ge ba e kuro ko pin udo go ya ka so mi aga ki ba ga ma nu mo ga nko mi ya tresi ka da wa fo bu ko mi mi abu ko nu nu yi ka ku amide suru tan saga mewi da woru hunsonwa
6: ba ko mo ba mo bo ko mo na oti da wi ya onge go bo ko na mi dugun ma sha de ra ne ka ni ko pa gwa o lo go wa yi ka pa ha ni ko pa yi ho ko na mi dugun cha ga ga ne onge go ngo go to chu cha go ko be no amon mongo ne be gite puro de ko da tun do fa ko da mi fa ko da ni go fa ko da shi ko do fa mo ko be de gite ko puwa
5: amawo ye ma sa gi ambira gi anki ka da mi kun pa won gi akana wo te to ko ma nu ye no be ya wa
6: wo ha ya mo berun gi ya wa awo ko wa ya no je ni ni ni fa wa mu ya ho ya de pisika de ba ta ho lo bu na o yi la mi de ku mu e pe mi ra ka ni mu ma na ka ra mi de ku a ki an yan ka da ana ka ra mi ni ku ra nu ga ni ta o ana ka ra mi de ku go ya ki ana ka ra mi ni ku je na am mo ra wa ana ka ra mi de ku go le ki un ga ha ba da ga ho me la pa ga wuri yo ko mi de ku na ki yo ko mi a ka ra ye ja de ka de pisika ba ni yan se ra so wa ye ka ye ka na an ka na bi bu ka de wa
5: won ga won be ba san ba wute neni bala te dienu ken ye sa antura bala klasi yo mi baba pro yo mo ogana pa wa bu ga wute ni ken
6: don konta antura ko menu bu kon pa wa ti ho dukwe bu ka sa te ho bu he bu ko mi amane wu ga ga po ma mo bu che mere fa he che ba ton mo o wu mo pro che bu menu ama mi na ya di o du ko mo ga mo ben ki pro ko bo ken nu be on de bi shabe ko de ke ha de ba ko de we ka mpo ka we ku a we ko mpo ka we ku a mo le na bu ka to man ko cha ho po mi to ne ti ti da da de man piki ya de ne wo ta tin ka hakin to cha ho to ne ko ne ti ti mi ko ma ha ya ko pu pu mi ko ne ti mi ya ke ma sha mi ga ne de tin ama mi de ko a ti ho ga wa hin to pon du nun ji ma de a ti tin ka hakin ma ka na ma chu ko ma ne so to ka ha ko ga jin ka na ta ne mi ti jin ka hakin to ko shi ha ko nu mo bo ho shi na ho ke
5: wuru tasa wa batun mi de ma yeson winye ku sabisiro wi san fo bu kon delege u ba e pro no kon ma wuru nsun ta katura de nwo
7: jina ma kon jama kana ba kun na ga itu ku bangin ga kirwa ma ba ka para hiya wa swat ma na ba de ko hina ba na de bu hunu e ba hu te menu ba han de ma bu de hana e shin ka gon kiru su ku tira yi ga ti ku wa bu ka gon kiru gon kira ta wene chuchi yena kamo yera
0: en wa mero bisu me hon yesi sina mi amigo sango yi beti a sama da ba no a ma gunan biragia ba drogo so abran be hansomo wi asun yen da ba kan
8: ison onora yiro ka okanu onora yiro ka yenda no katia yesu wa kruse ison okanu bo ison gune o me saka yanda ison do ma tonte ni ara misi ami ye saka yanda ya no do do wi ba usu ka bu bakal Adam ba wi kure wi ngawa ba wi kure ma kan kure ba ba ton iwa ba da ba wi kan mosi ba wi bikia bo u ga goi na mone un goi mo bokorunti mo wi kleso be won sara me ba na gunen delege mi ba na ba wi bikia ba na ba wi gai sarukwa ko ma gire me hu ba ka wi
9: ba ha gishon toro sa sa sa me ha ga nyanda nem mariyo dugana ure ya nya ngurun kwotia bana baginya widema ba baginya bane uga gobina ba uga gobina bugu wigo uga ba mo ne a foto ura kura wimo foto ura kuti obi won mo ne wimpo woni to putin kiga ba hemo ibatuma benkenya o gawin pota on shuo o do pota gege gura ga hunshugu adama ba mbego mera ku iba iba kashumi iba wa bango mera ku ira uga duga shema une a wina wimanwa ne gunen dege bangi sogondro na gawa gunen ya na bute sada ha mere mone ne kaden konsa yeba ne tu sada ha wa mahum ya ko hina ko hina ko hina
8: adam ngiri so une gema sarme ba bokote suwa ba yara bana ma wura mo wone ba froka duai mo da wa suwa mo froka ti suwa amen biru mo re don so no iru wallo to adama bango mera kuwe bokote ka gobi foto wira kuru ka wimpota no ne ba suwa ba kadona me haka gi hon yan sara miami bangi bangi zimi sa gunendi wiya be la bai mo isi ama FM
0: Northland yo kai ni da ba su ko ba so siya ya ba han binin tim ne go ban yi na siya ko ma barako mo ya ra da abara mo mi go anyi me turo bakara mi do mi sina wa yo go nu so an so a be ba te bi usu ba me qur'an ni tire ba be so himo ba me nga so himo mi go ba ne ba ma kimi ndi tono te se o ne wi bara do en go be so si ka we ne wa yi go di ban ye ma mi ho bo go do bi ko mo go do ko pa ba me ni ndi mo kangu ma sa bo gi da bo barako mo bo he ku awura ma bo he di ko he kuna wo ba nyina se me ma anso abe ba san bara sigaba ma mona to be ba bara do wa ya bisiga be ba bara be gya awo be han bi na tem ni ko ba nyina se mo ya mo anyeme turabaga me menna onwe de ba ko onyenywa do mi nge so bugura ko kai ko buyen kaso ko mo ba ma wa ga so anyeme turabaga so ama mi bugura pin bonu yen so agwa me bi la mi kya sa da ba nu asana ngwe ne suka ba bonu ko mi do si mi la mi ko so wa ibeti akwa ba no sia be ba san ba betre so ko mo ka kensa go to ba han bi na tem ne ya ya han si so wa wai wa bin wasara wai ka kara do mi iki pa ni so ka kya do mi ko pa kya wan wen katin damba ba duge duge banga nyeme o wen awan awan so saka sa bo pin banu wen gwe kwasi amo nde ma ya na sa wa no en soro anwa be ba sa ba yen wo so mo ba na to ngwe ne wa bo ko kai ko pa wa bi ba sun kwa de wo tena sa ga mi yangu ma sa yangu ma bi sa wa ha baga wa banga be ngwe kwasi amo to yesu aso baba ko no ko mu ya ka wa ga yeso ngwe ne akoko kai ko ba bi wa yin mo abi susi pa bigia an bigia bo no so mama ba ni ha mindi an ni an ko an wa wen diro ye po ya nu na me bi da mi kia sa da ba no sa ne ngwe ne suka be bon ko mi bi si mi mi ko sa yi beti ane so ko da wa tin tu ko ngia so ko kula mi tem Pakistan mi kuma sa da ba nuwa ma ana woroga kwa mi go nde ma ke ge gar mia ke obi wo ka metri ba ba wa ba ben ke o mo ma ba ke o mo mi mo ran ko he ma nde sinu mi na da ko wa ben ke ta ta ma mi tim para bra wo ga isua ka ka ta ma ngwa mo ri ke ti ta wo ma tim wo ma so ba na to mi bra wa mi ben de ba se ro ko do ba na nde to nyenda no ka yiru saga be ba sa bi bu pa se ro ko be metin tini mo ma wa yira so be se ro ko mi ama mera gaoba mami to biba mera kwa wa miso bane ton no batia be mera yakwa kenka tia to bane bade wa mi kun gweso taraso bade be no imo me boko pin buka wa rodi in wa iga kora Pakistan temo sene gison yuka ne suka ba bon ko mirbisi mi lamiko sanye ye beti ane sangoda somali temo ba soromo bo wa buka ben sonkoro kama ben tenyiru muntete wabu kai to ama be ba sa ba ko kai ma mi hunbu ka tete to iwa to ko betete to sia bana se buka tete to mi nko mi nwo po so wa bugura da bo tete to yesuru no sin son kura nobo ya bugura da bo be son kura ban tete kama ben tenyiru tete bo yemena boto mesa da ba no aso balin tengia be ba sa bugo betete to sia ba tempusi sana ngwe ne imaga ba gison yogo da ba so mi si mi ko yoga ni da ba ba ben wi go rame suka yanani wi na suba ya asia baga banga sa kwa da ba so da ba bi ka sa ba no sia ma isa ibati ta ala fe ni boro boro ga be pe ngaga ntin so ba so kuma apo so te ta tento mo menna sanda igbe paro bi ka bi o ma san lo turo ba mo be so ma sin da mo wa wa ha ba ya wa mi me bu ma pin bu ko wa ha ntin wa ni iko mba girwa e to nga lo turo di da bu na ka bi no e ka ngi asa yen da ba no yen bi so ha ma ba no sia ma gison ya ba ni abun ton di ni abun ton ya ba sa ma yin ba ga ko bara di wa wa ga to mun da ga gosiya ni amu afa in bi lagia yin da ba no sa ga ba bon kwa ma bi ba sa ba nyirmo ba so ma ngwe ni ma sa ga sa anani ya agura ni en ha de di na adi ma ngwa ma di hin di mo wo kun ga no wa na wa ngwe hiso mai ma en ga no yin bi so ma ha ba ya asia ma ba han bi den tem ni go ba ba ma kin go da o bara ko ba ha ma ba en ga so ni go ten tu ngwe ni Pakistan temo sa ba no sa ma di ru ga wa ma ke di ru nda ga kwa ke bi wo be nyenda no ka yunu saga ba sa ko ka be meti sa no sa no mama ga bo ma mbi abu humo de beto no ba ti an saga me ma en da ba no in wa yogo da ba ba me no sin sin na me sa ma ba ya sa mi te so ko be to ko be sira be ga ko ka be ga so da ki so kana mo go to ba pro nyemya

gaga giawa wen so tu magalo nuni kuwa se anson yenumo bebe won agamiyan ka enje gaga ton dro ton kuro bebe san agba gobu making songe den gba gu be sinya iyen me ba ni adura yeru yara basokmo etablissement na best ankiane worupai ma ka ni adura etewa ado bwen jesuwo garo so an dederu ka me yo so pe rugia ni ewin ki adura etawa

Ça c'est un peu le plan de la trésor, n'y a pas de bédawa, c'est du bari, tijani, ou sa gogun meru, Ibrahim Gera, ou ma sa gogun balimam, ka ostaz, ostaz Abu Abdul Aziz, ou ya o ma sa, beba sa bala non con, beni berun, gros gros trou, gogun tenso, kawe, docteur Suleiman Al Haroun, ou ya o ma sa, beni bete basokmo, ONG. AGRS Bene in Pedam. Mbiaba pronos nanga tempo him go by pronosia. Baby San Salamba, Borgunti, Aliburintin, Cambronos of Prusim, Imbeme, Goguno, Benginge, the Bagatabo Banyami, Bogo Bay, Tim Yonguruko, Sia, Asmobaka, Suru in Song Crano Catia, Yabugo, the Bagatavia, Ginge, the Bagatia, Yabugo, the Vigia, Unquasso, Hongkova, Cratia, Gabono, Yago, Betri, Eson, Baba no Como, Baby San Salamba, Megawan Borguntimo, Megawan Aliburintimo, Bakroko, Kaiko, Ba Inasanusano, Ibu Teko, We Gogunu Mero. Tejani kama huyu sa gogunu unukurum balimam Ustaz Abdul Aziz kama se ibetim basukmo AGRS Bene tem pehdan kawi Dr. Suleiman Al Haroun tombeaba ba ino siyamo ibe kukai kukai ibe nasegi segi ba iwa e dingingi di tem wiki onguru kusia na ya se omne siya suhan kwa okati ya gabono ya kube ture wino aprosim uwi winsin no siya Kita swinge gya bem banate wuti basokmo damisa FC yen gro grobu bia ba no semo ma sia damisa banate huru ka asbo banate huru bogo be banate so nde ma sia asibiti basoso yin so kwa no ka yiru I au sintewle asibiti suru so kwa no ka yiru ya be banon mami ko nsi azuma baka mena asibiti ami sintero suru yin so kwa no ka yiru ya be banon mo bogo be taswa gbangba kan banate yiru mini me bogo be banon taso ko ba ne dede ya be da misa giwo be ka asfo giwo bogo na bunyina nde ma setise ligi en so aso ami ko bogo be nyino ke ko mena en so aso wa be basa igwete nporobo baka ko no snange tempo he mo ka be no sia pa satendi inga soro son inga soro son sintero asibiti son tene suru yin so kwa no ka yiru antura ko bane so baba pro ko kai ko do winus disia gbangba kan bran ta yiru mi gun du yirbe da wono dege dege mo awen da wono so aka da mo bran bra mi wa da ga kunu so san no ba si bana mi gun iko kai ko be ma pokuru mo mi gun pokuru yi ni be ma engwe kwasia betia yu sa da mi sa yigberu tin tire yoro guru guru ba so kuma abdu nasiru labani alasa wi a one so be me no sia me na sa tin di be sku kai ko pa mbe so ro sawo Teta sun gegia gbangba kan son ya yerun direge gbangba kan son yerun direge wi alaji zato ibrahim wi a oponos nanga tempo wi ga nosia mabe wi ko ma ko ro garo daga ko atomba mo mankire gbangba kan saga sun wo bra ba sukun saga sun ni to mia tomba be ko ma gara mo tanga be ba san wu porobu wu bukrabu tanga be nawe do ba ga daga ko ba de ma mu wi asan wu mbi wan ko bana miko baba he tomba mera bagiara bana ma nya mutirame so asowa tomba de so asunko ye kanga wubi de desan yanga wubi beremo ademe ma tomba be nkpokuru soni ngume ba wen kire no dua to mi ba so asun miko amiko e kire ya nyangwa amono kpokuru nyangwa to mi ba de bu so asun bu ibarakara se ka be ntiro amiko bana da ba mbe nurugo to yin so aso ba ko no snan ga tempo him ni de ba da ga kwa me ba ba kiro mo mi la no ba ba kiro mo mi ba na ngwe ni kan sa me be bi na ma ko mate so e de ko mate diri ba ma be go kan o ma be da so aso yin ko so aso mbi ko to no wa ya ga ho ma wa ada won so aso yin ko bi la mi ga ama na be nyina wo ana me sina wa yo go no so mo baraka mo bi o tem ko sin to won be mbugo ni nwe to go da bi wa yesun go kura ma embu herko basanu sanu da hanya wa iru tandere wi usan gbangba ken son ye yerun direke wi alaji zato ibrahim wi a otete no maduke wi o mane sube mi no sia tita sin sin abira gegia mi na mi ko tita ma gegia go pa mi yaru yereko so ka te da usa

sidi suba mbosero sa nasi ngurusure kwa arundi ka alaji kora mbosero sa gbangbaga mindi kawe kora ngobi mbosero sa ama chwale gyandi tabe suba mbosero sa digdirundi buhene na kwa nosi nangete mbuhenga nuku sangombaga nuboga baya nosi ya ma bengi wa sokumo sidi subo nyokpai uwe sere kwa sidi subo nyokpai uwe sere kwa me kwa la goya uwe uon uweru kanese so bana ya bara tawe de mami nka kwa wini awyo imbe nyeme bengi wa sokumo sidi subo nyokpai umawe mwa uwe sere kwa lano kwa tebe kuroko ima kwa wikono ba mawe go bise me adisa aga wana nikindangia abibatia gonos ya wi bukari faragiri wa wa wo biobeti abi goson wo ye masa mi ko mra basi wi maso da kini ko ma pele pe biegia abibatia gonos ya sina garugi nso da ki ko ma sonon wo pargia bate wonti ba ba ma kan nos ya mo batia mani batia wonti pate ga be no wo ka ma bun agu gya ya biobeti pa be gonos ya wi ale reparateur mbe so da himi ka bi mbu hento mu krosi pati wabi non samon gina guru gya wo miyama yisa min ilari suno guru mbuheru prose ye mitama sandiro gya kama minti ya prose pati wanti kwe maka wino wo bi un ule maani unsora ki mane bun yiru gya wame pati wanti maka nungo ino samon nde ma we gwa yu sa ame sidi subo wim bi wia obe selu kwa mila no pati wabi pro baka bet non samon ma sidi subo nyon kwa yu mawe ma obe

0: Tawaran babiarunji, bila kanu kusangia bagan patungu giru katotole giru nosiamo ma benji vikabatoga mo wono deu dogiri drawi yakubu yaru kwa fer yuwa sera kwa jihon jihon alamisi hei patio sinu soga nu umaga sera kwa uko estaya so mo wone jihon jihon hira kwa alisi gu kwa miu waran gudigo digo migo honi bama alisi gu kwa wakwaya baru kwa sotodea nje kwa sitel atiriki ila bago sosula alunwa bu patio sinu soga nu gaita
1: kora yaru de ungon woru kwa dario ba wingon worun sagiru ko men yaru suma baka yeni batre suru isa dua min winson no ban nese ma ba wingon adua sina yenyan sisiro asibiti batre suru winson kruste di win yaru de win yenu me wo bakaro yesu asora wi yaru de un koto dario ka yaru de u due dari ti amigun ka yaru de u tero dario ka ma yaru de u garia baka sanu sanu no ban nenu na ma bakpe ma fm no sina minindi buka miro bisikina sibu tonto negi buka tonto negi takar ko busiara kamen non saka mere bisi kina sibu bakpen babe do bonia kwa ka swa do do ka standa kro moro be bana ba do do ka kwa be bana ba do pakura be baka nina be baka dana mere bisi be babe go ikpi ka dia gonu yebunu ken ko ma do do ka pro be babe tobra ba siara ma gingim bana be u ka ben fo e tori wi gura dama u ka ma me morarun kuku woro ka win biruko sana bu kroni babe be tobra ma gingim wo win ningin kroni wi ma ka ma me bwari o ka ma win sama ya wi birun kuku ma babe be tobra ba siara so ni ngem awawu ko no ni kama won bir ko sanabo be be na mi gun kro ban be be do ba ke kama win do amiro be wa kama me ya oguruo ba be to braba se ro so ni gengem wo alayi gradima kama win wono bo kro ni ban be be do ri wo ba be be to braba se ra gengem bana ye kama sa ni nan sama girun tombu kro pa ka wure ton kro ton dro bi ka bu kro kro ba ma be nti to braba saka yeruma kama win tombu kro ni be bana sa gen run sama girun dimigun kora gani gini biro won.

0: ti aswadaki banutoro basiara geng geng adisa wika wame kpele gurum asaboro kama wim muno bekpuro bankase wame kpele asaboro migum babebe toro basiara wame ganku sunom buseru tita wame senyoni bama bebe duwaliwo biya disu wika wame kpele alaga nganku paro wente banufoye mwame geng geng seru yob wika wame kpele alaga ngansaro kama wim kama ya wibiru koko mami gungpuro babe toro basiara bukari abuni kpele timbwero bama bebe wente duari wo babe tora basiaro ame wi koto sesere wi kama wa ame genrum sama giro bama be winti duari babe fokwa basiaro sonni nani genrum nokoroni bama be winti duari wo babe tora mire bisi kina si ubi babe kenu dodo kakwa ma wanka bebe nyisa nuwa minigu bambe ben kenu gema wo tombe bane nuwa beba mo bukabe tuabri wo adama na asusari bukabayo kurung kono da buma heka bayo kurung uda wi mabe kwa wi abaraka kon tuabri yenson beba kabe be kome fomo gen gen pe kabe giame imbe guturu dronku ewo mi wi ay ka bebe kenu kwa gusono bebe aye norobo di ko se apa gusono be de inka be me wasne mi
1: bebe sa duruba mo ko girunji ire ka so sa sekerense ko parunji brai sa duruba mo ko girunji kawi le a sa duruba nji mero bisibira wa pe masano sano ko wa pa sibu kina so mero futor pa wisiara ka meno tomba kya we kruson si sa me so ba ka bembi wi modenia ba wi bundi digiru ko mo bundi era bani ba wi su ko satin wi su ra batin so ka bati kwa wi modenia bati kwa wi bundi digete ka era de ni so so de ne ben barko agintiro azuma bu warku baturi suru wakru setin son ne ame sekere se kparo makira mere se ba kiro to be ko asine na son baske nu son ya ti wasi na son be ko asan ru son be batari mo be be jingon jinyo ngwe ka be kambi be ngiru deli mo wana baka diera te kwame bani batobra gengem be ka kiro be ka kumpo be ma ka domaru be basan wi ye ka so an saha kuba ka win kuru suno me ka ma bengi bu propai ba be siara wo ni ka so ne wi siara ka be win kiro wi be kiru sakawa beka konkome birubanzi bebe kina mirbisiru sinesene nanso yate wa sinanso bebe bitorimo gengem beka kiru beka konkome gusono wole sono koruba sio suno gima ni sekere so parome dun wirungo mini ame ban tobra gengem waka bito marora no ganigi alasan wo manne kroma ni sekere so ban dano bon ko sera gengem beka kiru me bayro bunyo ma ni boni ngo mini me ban tobra sekere so ban waka kiru gusono wa sinada sisi be asan bu kurobu kuropa nyanka nyanzi bebe kiena bebe biukwerma bebe mori herkuma kurubu bebe siyara genge beka kiruguson de in kameneno sine bewa asan wu biwuma ni bebe kiena sason ya lirin son duru ka nyaha baru nyaha kuru bebe siyara genge guson kugotu bebe komiu ya guson doa dukoro wa me bibon bama ni kama bebe mbiru guson kuru ya rankuri kiebe mfo ura genge beka kiru beka kongkwen ura no bwani bantobra ya rankuri ya wanka be kiruguson wa sinada sisi bewa asan bun bibuma ani pro babi siara o gusono de in kamene seno babi gongo ro kuna ko be kwasi be ma sa sorbu ma ni babi ne to mar ko be ka birun ko son banti son bon de ame yin ton droga ton ko ba siara gengi be ka ko ko be ka birun ko gusono goto be ko be a ke ba na wi na ziru son me sa suri ndi me pro pay pro babi to bra be ka kiru be ka ko ko me kura boko ali mama ani sekere se baban ko fo ko babi mbure ba siara gengi kura mro be ma sa mo be ba te ba be ba no ma do ko be pro sa me so ba ka bi mude nia ba kwa baka wimbundi ya kwa bani gintero azuma buwa kwa me batro isuru wakuru seti son ne mese kerenzo kwa rao nyele kaswa me yemfuwa me lusewa kwa me bagusu wa dedema be mbune ni ya wii bati kwa wababe son amigo me gusu wa bede son be mwera bagusu wa unedaka abikura no

Rica. Antonia, te juro.

Ja, sag es mal, Indy.

kwa duro. Nana ya drogo isha wana magawo.

0: FM no sina yera to mu la bari fe yeke yeso na en garika
1: abi yari doni moranu wai ga de ton gbone e yen ba ya la e ku e be no ganna yo ba pero moranu wai ga de ton gbone moranu wai ga de ton gbone kare ku du do ma gona mo mo o no babu do ma gona mo mo o do ye ne no do ma gona mo mo o da ji ba ga do ma gona mo mo o e ye ba ja la
2: kuba kuratia yeso mo nos nanga tempsiri ni sawa ngiso ala messi batulo yeso kuratia se batulo so ko se so okwa nore tondro ton kwa mi waga hanso ala ki be pro sa yoga ko sia sa tura sa sa ga behendi man du so laki pa sanga ngumbo na gire yeso be be la de man du kan be be de ma ki tondro ton kwa be be hanso ala ki turwa sa yoga ko sia ya yela go do ya sina ma simba mbira gi ki so yoga ni so ga be hansa gete ni ko so ga te do ami sire ngumbo so he da hono kana bana soko sa ko yirindura basan sinam buklo sim sa gafara kana sa sina para kwa ngoso de bangona sunsumi ba sakin samu amo ba hakin sangwa amo sangado black black anakwa yaro mena sa so ya mi yende ko
1: do wi pe pa re gi yo e ka wi ku yo duro Morunga do mia unu diru banane. Kulu morungu loy, iru jamba loy, iru jara ule. Mwinkura uya gura juma o.

祖先万岁的英雄宝物。别为把路马大路，为不龙干着我都为俺我都归来呢。别比为官呀，帮为我那都给我。今天俺干着。

Yagura, you know.

kura ka bara shane worumako don bi un ka bara shane bara ngu don bi o wi go worumpa shirali lugubu wi ma ka shina boko yere ma bado wi aba ma shai huro mbao an ye nun ya shina boko un ye nun no tengira banadi yen boko ge shina boko kura ngemu amami abara bu shigewo ama biwa ko benyin mo geba mo yin bu ba si an da e biki wa de an yin ye ba ma mo ka e ji bi da wa wa ba su mara ba ye sha ye yin ama yen wa suru ba an ba pa suru ma kun ji ye le si ma ya wa mme ba ne se mbor gi wa si na mu Gawena won't do my go, I know.

no more. Now we ever no more.

Kiki Daniel, men are going no go.

Sonne, yemelana, sonne, sonne, unu.